0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jotaa yef jar di teel a jug ak a waaj ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settee rekaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yib sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam dañoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekaar jub see na ngay yóotu sab rajoo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delfi naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Bépku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Waxi démb la nu fii teg mengale kook lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi yiddee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak. Yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg. Seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faqand.
1: Bul ko yoo
2: tujjatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. musef fuñ dajale wéji nax ju
1: rek fa fay xand
2: say wolof dafa lerul ne nof lay de man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acci aw tundu
1: 09 09 jël wolof di acci aw tundu
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acci aw tundu
1: 09 09 jël wolof di acci aw tundu
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginnaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof mba nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fun dajalo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fande ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd.

0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamualeykum.
1: Assalamualeykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ni Cheikh Batiri.
0: Waa kay jërëjëf.
1: Fii ziar auditeur yëpp képp ñu dugg rek ak ñi ñi xam ne nii ñu ngi àdd. Leen ziar bu baax. Di rafetlu émission bu baax a baax a baax. Di wax ne kàddu yooyu nag xam naa ne ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax a baax. Xam naa ne daaw rek duggoon naa jooju wax ko. Waaye safar yi moom maanaam amul benn jeexantal amul benn jeexantal. Bu fekkee yaa ngi biti Touba xam nga la ci biir Touba ndax fi nga dëkkoon. Am na mbedd yoo xam ne nii bu tawee wala nawet bi doof mën a jaar. Te la koy defar maanaam amaana yaa ngi safar boo xam ne nii maanaam suñu maanaam manqué woon bi yëpp boole seeni dërëm ak seen ñaar dërëm mën ngi ko defar. Loolu mooy safar dëgg-dëgg safar loolu mooy safar. Dëkk bi woon ñu xaar bu mer woon ñu xaar Samba woon ñu xaar Demba. Cheikh Amadou Bamba moo fi tëdd. Kon képp koo xamante ni ak biir nga da nga am lu yërmande ko nga xool dëkk bi ni mu jagee. Seigne Touba kat bu ko neexoon maanaam bis tam jowat ba minuit mënoon jubeel la wala gànnaar la wala feneen la. Kon gàcc la ci ñun Seigne Touba tëdd bii ñuy def naka sudul noonu wala ñu wax naka sudul noonu wala ñu bàyyi dëkk bi safa ñoom. Buñ ci xool Samba buñ ci xool Demba lu waay jëf sa bopp. Kon safari nag war nañ ko wàññi bu baax a baax a baax a baax. Dëkk biir Touba xamul fi ne ku dëkk biir Touba nekk biti Touba xam nga nekk biir Touba bu baax a baax a baax a baax. Ndax ñoo xam ne dañ sax ay million ay million. Yaakaar naa safara gën a wóor nag mooy xool bi nga xam te nii la koy defar maanaam maanaam bëri nga mën cee xaar kenn defar ko fi yàlla sax. Bu fekkee ne leer na mbedd bi moom mën ñu koo defar ci safar diggante safar geeg léegi nii mën nga defar mandarga boo xam te nii gan gu dikk sax moom. Bu xoolee xam ne mbedd bi ku fi jaar kat du dem parce que am na mandarga boo xam te nii boo ko defee koo jub. Donc guddi guddi guddi bu gisul kenn ci mi dana xam ne dañu ko jaar demul. Nan bàyyi pont yi ak ko yi fii rek la yem. Maa ngi jégalu baax ci kàddu yi benn bàyyi boo ci waa Jeneral.
0: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09. Tey ñu ngi waxtaanee safar yi nga xam ne léeg-léegi dana koy faral di amal laata màggal gi ngir ñu laayante ci biir. Ñu ko waxee forcé wuñu kenn. Wax dëgg yàlla te itam dañuy laayante biir rek. Asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam sëñ Pape.
0: Mbacke.
2: Maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: Mbacke jërëjëf.
2: Di ko la baan Touba Bax daal di nuyu équipe rédaction bu état bi yëpp. Di leen ziar lu bari di leen jox seen waajuwaay bu baax a baax di nuyu waa Bax daal ak waa Daaru Manaam. Di nuyu Baye Tall ci foofu ci Xayra di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci Poranjeri ak sama mbokk Maasaa Ambilaay yëpp ak fépp ab jaaykat nekk rek. Sëñ Pape xam naa damay ñëw ci ponk bi nga waxtaane comme lu jëm ci wàllu magasin loolu nag damay sàpp rek ci autorité yi ci lifi yi waaw ñu dimbalu ñu rek balaa màggal bu toobu yàlla ñu fexe ñu penk Bax daal dee bii.
0: Dégg nga li muy waxtaane.
2: Ah.
0: Dégg nga li ñuy waxtaane.
2: Du wàllu màggal ñuy waxtaane.
0: Dee safari la ñuy waxtaane.
2: Ah safari waaw bu dee wàllum safari de moom loolu moom dañ koy rafetlu rek waaw di ko ñaan niñ koy tàmbale si bisimilah rahmaan rahim àgg na ko ci alhamdulilah rabbil alamin rek ndax boo xoolee suñ groupe bi nga xam ne Wourossogh bi ak Kolda. Gaa yooyu yëpp dañuy def ay safar yu am solo safar moom wax dëgg yàlla yokku dara lu maam lu baax réew moom li fi ne ci ay jafe-jafe bari na waaye kenn ku nekk daal lépp looy mën di def rek fexeel ba na rafet na mu ci ayib daal waaw fexeel ba bul def dara loo xam ne ñu dina tax ñu yab ci sëñ bi wala ñu xeeb ci taale bi sëñ bi waaw su ko defee kenn ku ne daal nga safartal safar xool nu mu gën a rafet rek loo xam ci daal mu am am lenn loo xam si dinañ ci yabee mu rit wala nangam ak nangam yooyu daal nañ ko bàyyi xel. Fekkee ci wàllum bag bi nga doon waxtaane tamit loolu tamit ñuy ñaan élèves yi tamit ñu suñ borom defal leen ndox mu sedd guy rek ñu xam ne am ak ñàkk moom nekku ci loxo doomu aadama am ak ñàkk ci loxoy suñ borom la nekk waaw am ak ñàkk moom ci loxoy suñ borom la nekk waaw ñëpp moom lépp lay wut ñëpp mën a ñëw marché amandoo adduna moom da ngay raw ci raw la nga tolloo kii mais ñëpp tolloo moom mënta nekk waaw kon daal ku am na nga xam ne loolu la yàlla dogal ci ñàkk nga pilifi nga xam ne beneen yoon yàlla mën na laa may waaw ndax Sénégal du amul bag dong moo fiy liggéey liggéey bari na waaw su ko defee tamit ñu gën a góorgóorlu élèves yi tamit ñu gën a góorgóorlu nga xam ne seen waajur yi tamit mën nañ lool ci ñoom kenn ku ne fa nga ne nga xool lan mooy jëmale réew mi nga def sa kenn du laay kàttan jasaaka laa xëy rek sëñ Pape maa ngi nuyu Baye Tall fii foofu di xëyee.
0: Jërëjëf 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi bawoo ci Ndam Ndar Wali Moul Khabir 103.5 UCAP FM. Asalaamaaleykum. Bisimilah. Bisimilah. Allo?
3: Salaam alaikum.
0: Alaykoum salaam.
3: Salaam alaikum.
0: Wa alaykoum salaam.
3: Wa Seydou Fall Seyr.
0: Mbacké.
3: Lay jare bu baax.
0: Wa kay jere.
3: Amadou Bala mal fi gënal.
0: Wa kay bismillah siyam.
3: Ah ñu ngi jare bu baax bi rafulu baax yu tol. Di jéglu ciol nak dama né ci tali motax. Manam walum safari yoy ngay waxtaan de mom nek na lo xamanteni ci lu jara waxtaan la. Ndax ñun Sénégal dañoo nekk réew mo xamanteni dañoo jël farata ñu lañu jital ci farata ndax kenn ku ne xam na magal Touba moy farata gi waye safar mom ñun ñoo créer suñu bop lool nak yemay wuñ ko ci magal Touba rek ndax suñ ko li tawal ci bu joté dañuy kenn ku ne xam na tawal ci sunna la waye da nga gis ko xam na day daw ci tawal ci ba faté julli wax lool nak nekul lu jaaru nek bi kër tamit borom kër ga ne fa di lijeenti magal nga ne fa doon goné war ko jappalé ci magal ga ndé lijeenti ay safar ta yo nekul ci suru magal ga lool nak man ko dara buma sañon dal li nga xamanteni dañ koy def ci safar yi ñu xol kenn ku ne kër ga nga ne la fay mank nga jëmali mo gën nga jël sa alal diko guiné diko def ci ay safar yo xamanteni fi lu bax la waye nak kenn diglu lako yow ya ko digal sa bop nek ci lo xamanteni yow ya ko tanal sa bop nak bay liñ la tanal ah lu bax de lañu def waye nak lu bax lo gis amna lu ko genn li bax li nga xamanteni def and ak digal ñe la bis bi nang ko def ci bis bi bis safar bu wéro téro nga commencé nan da ngay safar ba suru ko bis ba ñew nga daay tégal say tank bo tay loxo baye borom kër ga ay jafé jafé bopam mu jéma lijeenti wala ñeen ño xamné dañuy joggé fénen ñoko ca jappal té yow ma nga xamné ci yalla ci kër ga yimo ca dara loolu mom rafetlu wumako buma tañon dal ñu ko santil wa ci bis bi nga xamné mo mañu tanal té xamné bis bi ëmb na lepp boko mangalé magal nga lepp kon nak ma nga rafetlu bu baax inshallah jërëjëf
0: jërëjëf ñu sand ko gërëm ko Amadou ba fa fété Merci Jannatou. 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum.
0: Da ngi ziar ba. May sant kay.
4: Ngi ziar ba
0: mbay. Da kay jerejeuf.
4: Ziar bokk deugandi. Da bokk deugandi yepp rek ak ñene diglo ñu sama radio da ñu ko bëgg. Deug te mu ñu ko def yépp ñu ñaan ñëpp jamm ak xawla tay ci ci barké ma ko sel ci ñu gën ñu xarxu doon waaw manam nak dama diggu deug deug sabar bi ba xam yow ban wax nga ci wax manam di tax ngeen wax ko waye bu tagal tanga la ci walu téral domade mom teranga ye téral domade mom wañu dara ci ñu bëgg té nak dañu am lañ di wax lo xamé deggu ñu ko ñu ko xam waye bu tagal ci walu teranga na sabar ray aw nak ci mbéd mi tay togg amna domade ma yo xamné wéré ngi bo xamné wala am ata ngi bo xamné danaka petrus yalla rek ma suñu lu xéto ngawal ndax seen doole ma tebugo kon koku ku len defal tan yo xamné gratuit la bu ñu ñu lek seen xol seen loolu yalla dina la ca fay am maliki wax nak ci walu manam ngega sa bay dem di ray aw nak mbéd ma te wala ray na ci teer gi bako ba loolu mom walu yalla te walu yalla ko so waye seen mom bis mom am na lay nan nda bokoy duu bo te bayiwo ko fay sey wala nga di tuul ci magal so am opna ay safa nak lepp serigne be xewal kon kenn ci nek be safa kenn du am jam bay safa du ci biir gal muy bëgg jëm ci magal daax do ñepp ko bok ñun wa daax do ñoko mom waye ñepp ko bok nak du wara mu amon jam joy tay kenn ci nek bay wax ci radio assalamu alaykum wa alaykum assalam kon nañ xamni serigne bi mom mo gi nga xamanteni mom sun borom bi tedd lepp do lepp kon lu ay xewal ak islam nga fam ma do sun ko ma defete yaq yi amu jëf lolu mom islam ayu ko den di fara tak ci ko na ni ci ci ba joxum lek ba tour ci tak gën fop du ko joge ray fa sakina lek ko yak tawa ko dum genn ko ci ndad mi lek ko ñepp bokku ndax yalla mo bëtt yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: yere yef ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: lay da fi am bay
0: ma ka ñi ziar de
5: ñaanu
0: ci yarna yeen
5: ñu bor gi ñep
0: ñu am jamm bu baax kay
5: la safar gi dem mom amna lo xamni mom way man lolu waji diko niko na dug lim wax man ci laam parce que yow li nga lim gu tut nek na safa so ben kon ci wéru nga safa so mu magal ga ñi nga na xew du amna ño xamni ci nit ci ne safar gi li ñor lepp dañ na safa so ba leg leg su magal 18 safa mom lu suñu duba wo amna ci yo xamni parce que man sarit du di tok parce que nit ñi am ño xamni da na ci ño xam parce que man def lu bax bo bax na loy def nga am foko def parce que di bu ci bëna juroom ne mom lu ci duba wor way li nga yor li nga fit kat bu sa man ñu na xew lu suñu di fenn lañ ko dugg man defu ci di man safar mo safar da ko dum ko kon assalamu alaykum
0: jërëjëf ñu sand ko gërëm ko 33 976 09 09 safar yi ñu faral di amal bu wër wi téro mom lañuy waxtane ndax jappu leen ni amul neneen nu ko mëna défé bis bi sëriñ bi woté fa gërëm ñett ya ñu def ci lu mëna way tam dëkk bi tam ñu mëna ci abaay xel ndax ité yu amna ci loolé lañuy waxtane assalamu alaykum wa
6: alaykum salaam
0: akay suu
6: sëriñ papal
0: baké
6: sëriñ taaju suu tu ba ndamatu mo leen di siaré
0: wa kay suu
6: ñi ñaanal ñu taxa sunu borom yokku xewalam gor wax deug yalla sonu nga lol ci yoonu mulu yalla na sunu borom takal garat
0: defal ko ñepp rek
6: tant señ mam mor mbacke ak señ cheikh amar ak mustafa ñay rafet non lol yalla na leen sa borom labal ciet lolou nga wax nak mom deug la anam li ñi def manam am sa bay nek ci kër gi de nga mam di dajale ñi fa ay di togo ngon gi ay laxa ki mom def ay café ay meew ak togo ci diko tassare ci mbeddi ha bu bis ba joté de nga mam sa bay lu du taw ak de nga na nga fata say lox lol du yoon ay way nan gor gorlu lepp lu nu na def ci mbeddi yi nan ko defal mbedd maintenant sun bokita lu bi ci ni magati ku ci xol mbedd mo xamne mi am na jafé nan ko ci sel lan narona defé ay café yoy nan ko def ay passé sou ak xéer def ko fa ba on ni man fe jaar yalla tu ya bala jo xamne ji kenn mel dara mel ñu ngi leen di sant ñepp barke borom Touba di sant sama señ Mbacke Gueye aju ay doole bëre bi dere gën def bal leen ma
0: jërëjëf Serigne Sall Sougo ci ndamatu 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baaw ci ndam 103.5 assalamualeykum
7: salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Bamba
0: baké
7: ñu xane
0: ñi ngi sant Serigne Bamba wër
7: yalla def ci réew mi jamm
0: ak na daan ak xewon
7: parce Serigne Touba
0: amin
7: dama le
0: baké
7: safar gi mom danaka lu ci bari am pola rek ndax am na ñoo xam ni ñu ngi tangal café ci té dañ koy boole am tegg ak wala ay misit yooyu yépp nag ñun ñu waral mooy fa mag ñi jaaroon ah ñu jaar fa bu ko defee maanaam duñ am leen jafe-jafe waaye bari loo xam dañ koy soppi kooku nag moo war a ñàkk moo mën a ñàkk te lu ci bari ay gone koy def ay mag bi ci dox tàngal café ci mbedd di ser xoolee ko def yooyu yépp du mun lan war a def lan war a dajale ñi di ko def comme ni nga wax di ko def ci mbedd yii nga xam ne moom am na ay jafe-jafe ci dëkk bi day xeex dem rek gan bu ko dee gan ñi buñ dikkee jaar ah ba maa dem di siyaare bi maa dem di ci armée la di seeti ña nga xam ñoo wàññi mais duñ ko def am po lañuy def bu dee wàllu dëyr yi ñuy def koñ boo dugg bu fekkee ne maanaam ña nga fa di jàng da ngay dégg yuuxu yi mel na xay bu ko dee maanaam léegi maanaam
0: UCAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 assalamu alaykum
8: alhamdulillah
0: nak ñi ziar ba
8: ñi
0: ziar aga jere yo
8: aga bi dama am pa dong la o re bokale ay re ko def ay mu kala mu am ñaar ci bokk ñaar amé sorry you def ne ko souf la xeer cepp nga di fa nga sa to
0: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar wal mo xadi 103.5 assalamu alaykum
9: alaykum assalam
0: wa kay ñi ngi ziar ba
9: sey ba yang ci yalla
0: may sant kay
9: alhamdulillah ñu waxtaan di ci sama manam señ bi de mom ci fana juroom ñatt lo waxon deugul nak lu baax mom yok wañu dara way na sepp la mo ci yokkon nañ ko gattu nañ ko gungé ak dembu la waye tambali 18 bis bi mu tero di def li ngay def li ngay bala nga ak ci magal ga da nga yoron jeex té awara amu gam la nga xam ya xam fay joggé da nga warna pass ak la nga warna yobul lepp nga dajalé ko def ko no xamné bi la gën moy di xaru bis mo gënu kon ko ko ci man nga xaru bis ba rek lu bax mom boko def baxna waye nak def ko ci ndigal ak nañ la ko waxé day gëna yok tu ya ba rek fekkene ni yalla dogal na yow nga am da leer do bis soy pass ñew nga pa ñew def la ngay def bo dekké ci dekk bi ñew ñew ci yow manam nga xamne say gan lañu doon nga téral leen ko def ci señtu mo gën def leen ñoy jéglu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baw ci ndam dar wali mu xabi 103.5 assalamu alaykum
10: alaykum salam
0: ak ni ngi ziar ba
10: ngi del la ziar
0: ak
10: dar kala ñu ngay wax day tay bi waxtamu baax waye da melni am nañu deggu ñu li lay wax kenn ku ne nak akhlatam ak xam xamam waye safar gi de ak yoon yi nekk ci Touba kenn ku ne nya témer ya ngay def dajalewon ci daayira ba man na fekk ay fa te ay te jagam def lu bax mom du upp waye fa dajale te dajale jënd ay nak ba pare bo magal ga ñëwé kenn du mëna ñëw sa kër ngir aw yoon wo xamné am ndox fa nek fexé ba ndox ma deñ dal da man sama gis nonay gënaay ba yow nak li nga wara wax yaang koy wax li nga wara def yaang koy def ndax man juroom benn at def nako fi Touba bima joggé Dakar ak légui man la salu tek bëgg jam waye bima dégg ngay wax lepp jarignal Touba la waxo lu ko wéssu waxo lu ko wañi pour Touba ak digalé ci nga nek li nga nek nak bu ci juk ndax ku ko def yow am nga yool ku ko defu tit am nga yool waye bo ak lu bax lu ben waye dal defartali yi dal defa kenn ku ne lo man nga def ko ci Touba ngir nekk bi bañ ko acc ci nguur wala bañ ko acc ci kenn kaddu bay defar ko kaddu bay den li ngay def suñu ko def ak jeeg bëgg Touba jak dina gëna jak mi ngi jak nak waye ndox mi ñuy jambat bi di sax ndu ñu ngi jambatam ndox kan gay xamaat lolu jende ko ay ay ay ay ay ay ay internet dougal ko ci internet ci baaji lola gëna bax nañu sét li ñuy def amna ci nak lo xamné amna lu ko taxaw jom la ko taxaw jom nak bokku nak li señ bi wax yow nak jërëjëf ñu ngi lay sant jërëjëf
0: 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir sen jota bi di li ñi waxtane ci 103.5 UCAB assalamu alaykum
11: assalamu
0: alaykum salaam sen
11: pap ñu lay ziaré
0: wa kay jerejeuf
11: ila jaajeufal ci rafet bu liggé sala dar ci Cheikh Mohamed Rafat ci sen mama Moustapha di ñaan ñag lool sun borom katé ñu passé dafa melni seigne muntaha comme sama djoum seigne sidi muhtar amna ko ko fi kerewon ben at nagn tagat vidéo bi mune li ni dajalé nagn ko teye ba gan ni ñew ñu téral li len ko sama djoum dama ko mu kanne ci way amna ko kerewon ben at manam nit ñi ñoo xawa ñu baal na deugur bok waye fu boba rek lañ ko warana arrêté comme ci jité dëkk bi ci mom dëkk bi ci wote magal neena bayyi len di boba lañ ko warana arrêté waye nit ñi ci bop ñoo xawa ëppal benen bu moy bu fekkante ne dekk bi impactna lepp jagna la bu wax bu boba dekk bi amna ci ño xamne magal seen keur bo fa demé amul ñu magal nang ko dajé ni joxul jow yobul len ko wala ñu togg ay ben yobul len ko manam dafa jot ñu jital xel ci jëf yi dafa jot ñu jital xel du bare bare bare bare ñi koy def manam fotox lu lañ ci moñ ci duggal ak yenen ak yenen fa ñu jital xel waye dafa jot def bokoy def da ngay jital sama te ñu toti safar yi folklore da ci am du yep nak waye amna ci wax ma folklore mo ci am te magal gi dafa sore ak folklore borom ñu ko wuté wote won ak toone yi ci daj ak commencement ba fin ba niko yalla fay dafa wuté ak folklore ba ci bisu magal gi sax bo xolé gan yi ak dekk yi ni ni magalé par rapport ak nan warona magal day xawa différent parce que magal gi jamu yalla la ci def da nga wara jang def ci jukki wala ni jang xati wala nga jukki kurus waye da ngay lek ba sul te di naraw te di naraw wala ngay def jël sa téléphone di film di vidéo wala nga top dekk bi fune nga dugg fo ay ndake fune nga dugg ba yoy taxu ñu wote magal magal gi magal magal lan wax magal bis bi magal la kon kon ko lay nante ki nante ci din li nak mom señ bi téréw nako dama xam tel na ci vidéo bi nang ko tek nang ko bétal bu ko defé nit ñi man ci am ab jangal baax ni ñi tudd baax di jéggal
0: 33 976 09 09 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 assalamu alaykum alaykum
12: salaam wa rahmatullah
0: ñu ziar ba
12: señ pa ñu ziar ba
0: da ka jere yow
12: ñoo ngi rafet kaddu kaddu yeb ak ci bi nga andi ni dafa li do am sax comme di ciel wax ni comme bu événement comme Madal Touba yi gis seen waye comme ni ko mbokk mom waxe da nga xam li bu nga wax da naka wax nak lu mu gën wax bo xolé da ko magal li ci def ni bo xolé bu ci dem rek bo xolé dara ko do fi do demo du ziar ci beedi manam amna keur clip ko ma romb manam tabari ak teug yi ma nga melni ay da melni du magal teug xamna ko clip ko da xam do ko yim ko mo waye beedi na waye nya ngay teug da melni sa saru sa lool nak ni dama japp ne nit ñi manam xam nañ ko manam comme ni mbokk mom gën lo da ñoo ñu xam manam ñoo la seen bakkal dal mo leen ñax wa japp na lool mom nit ñi war nañ ko mëna ndax bo xolé bay ñu ci def ak da naka debay ñu def ñu bari xam nañ li war ak maga way day melni dal nit ñi dal seen bokk dal la lay nekk ak nak na comme bu gis seen manam lu gëna clip yi def ci déclaration xam di am solo clip yi magi ne nanga bu leen ko def baña bay nit ñi dal ak seen bokk way dal comme ni ko waxe mom dal Madal Touba dal dañu bu sa way bo xol nit ñi dal da naka dal man dama ñu koy def do ko xam ba ci dekkalo comme ni nga wax ñi nga dekkalo mën nañu dem safara ay million da naka ñen dekkal manam du lañ ko def lool nak parce que xam nga ñu xam na amuñu dar mais yow mën nga ñak xéxa mi ci safara ak yeen ak yeen ak yeen da ñu ko xéet man nga ñew fekk mbé dum jambur mu noor bu bari nga dafay safara lool fam nga man nga na safara nga jël sa bill sax nga drainé mbé dum tok sax lool mo gëna ba fayda ay dal xam na lu ma rëssal la wax koy dégg
0: dal nañ ko di moytu dal di ko moytu wa yi dal mom di ko moytu dal tax na nga magal dal mam lu ko mbum bari ak lu bari bari nañ xamne señ ci wa ak magal le ci wa bari bari nañ ko ñi ñamal way dal comme non dal ci waxi sant wax nak ku koy deg wala ko ki la xamne ni lañu magal wa way xamna lu xormal señ ci wa deglu di jaar ñet Jeuf 33 976 09 09 ci Cap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5. Assalamu alaykum. Ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5. Assalamualeykum.
13: Serigne Bob
0: Mbacké
13: Mandir Joane mané manam mbir mom danaka am ko da ci rax bax bo gis ñi safalé da ngay tek ci radio way la ñu def yo xam bokku yoyu mourid nak yi nga xam mo ci gan yoyu lay kilifu yi wanan ko wanan ci wax bonay jikko ndax it koñ bo gis di ko lay difa jang danaka guddu law ci lan tay jang dañi jaxé baati xassida yi rek ñu jang na ku jang xassida yi xam nga ni gone yi ñi ñi ci mbéddi manam tiguñu ko fenn ba préparé bu ñu daano di jamanté yi ñu xam yoy bokku ci yoonu mourid nonu mourid fi magni jaar nan fa jaar fasun set panté gon seen tang ñu def ko ñu bari yo xam ni ñu bari suñu plan da ko intérêt suñu plan da ko intérêt suñu plan amna penc mo mi penc dima tedd ji ban ni san jang ñoo xam tan daan jaxasi ni señ bi lan daan wodul ko téré waaw do len ko daan wodul di len ko téré ak jigeen ñu yekk ci xassida ci kaw len ko daan di len ko téré man bari xamna ko kon nak yoonu ci bari dañ kay masla ni mais dañ ko war di tek ko feul ba lolu jalle timbu ci ngonde billahi barke cheikh xadna na la wax ndax ma jëgë ñaari tuni ci bop ko ñent xar bi dakk
0: xar da xamna lolu après nañ ci dikal inshallah rabbi tay ñu ki pir après inshallah ñu del ci 33 976 09 09. ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5. assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
14: Seigne Pape
0: Mbacké
14: man mañ di ko wote waye dafa am luma bo luma luma bëgg leer nga garage Dakar bu bëss ne dama fété penku ay auto kenn mënu fa jaar nit ñi lab nañ fa ba tay auto faran dafa ba tay support taxi yoyu ne ci bi garage bañ dajale seenu xaliss ñepp ne nañ sa bar ñom bëgg ko bëgg mi ñu bëgg bañ defaleen dajju na legi dañ la ci ñetti ak ku fay jaar fa ngay jaar ñetti ak ñoko defal ba reen ji kuy jaar fa ngay jaar su ñepp defoon ni ñoo nak dañ man nak ma ngi leen di gërëm ci di leen sant ndax benn moomu dañoo xëy di fa jaar ndax benn bi daan dem ba xëy akum ndox ñoo dajale seenu xaliss jël seeni cabinet sur seen cabinet sekk ko ba mu ne kekk ci kër kon nag ñoom ñu ngi leen di gërëm ci bi leen sant ci bi nga xam ne def nañu war mooy gaasu taxi yooyu nekk ci biir bi gaasu Dakar laaga wu leer ak jërëjëf.
0: 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu ki bawa ci ndam Dar Wali mon xabi 103.5. Assalamu alaykum. Bismillah. Allo.
15: Allo. Papa.
0: Mbake.
15: Me.
0: Baka ñi jaar ba.
15: Do soppé sa tante Touba Tindoli.
0: Baka ñi jaar ba wa Tindoli.
15: Ba yeeng ci jamm.
0: Ñi sant kay.
15: Alhamdullilah. Ma ñu bari dañ koy wajale mom bokku tak ko suñu bëgge wu
0: baadu ah bismillah
15: ku sa kon di ta ngir yalla utul ay xeer wala suuf ba sotti ko woni ñu man fa jaar ta bo mo ne uté auto mank mu ñu di la ko mankal lool mo ko tiyab fuuf yoon fu ko re biñ ci defal genn jox ay mew ci bitti beek yoy yep defal yoon yi ko gën to ko ne am nga mbedd ba nga am be ku dëkk ak yow ko am mbedd mo xam dina jagg lol mo gën fofu yoon ak kay wacce sa kamil lo meuna bernel sa ben nga gënul sa gën ta yalla tax fontale señ Touba yalla yalla na yalla def ci ñun deg top señ bi nak neena mi ngi lay ñaanal dara mar neena na ko wax neena bëgg na da nga am xol koy fayé ko gonto ci barki sama sam
0: jerejef nek jerejef du sen ko gërem ko baax baax 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Wali Khabir. Assalamualaikum.
16: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Aleykum salam wa rahmatullah.
16: Ba ma sa.
0: Mbake.
16: Na ngeen jaar baax mbay.
0: Mbake jerejef.
16: Na ngeen def ak yitey.
0: Sant ba.
16: Alhamdullilah. Xamna niñ ko baaxo def rek tay mu indi ti nga dem bu am solo. Jagleel ko wéru tedd yi nga xamanteni mooy lépp yooni murid di lépp képp ku yaakaar Cheikhul Khadil ñuy ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiixoog ñu fekke koog jàmm te li ci sëriñ bi dëël suñu borom defal ñu tawfiix ñu dajeeg moom te kenn ku ci nekk itam la nga yéene ci jëf ko ci bisub màggal bi itam yàlla la ci suñu borom defal lu kawe njort te ñuy ñaan suñu borom mu yàggal si sëriñ Muntaxa Doli Bëgg Wér ak njabootu Cheikhna Ahmadou Khadim bi yëpp indi nga tem boo xamante si nii nag tem bu ko mat la nag te am na ay xewit yu jug léegi jëm ci yoonu mbir rawatina ci ndaw ñi rawatina itam ci màggal bu tedd gi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom ñett ci wéru safar am na xewit woo xam ne mu ngi tàmbalee woon njaareel ci jafe-jafe xatu yoon wu nit ñi daan daj ci buñ daan màggal si rawatina ñi daan jóge Dakaro boobu autorité appuyage amagul waa njaareem daan yërëm nit ñi ci embouteillage bu metti bi daan am taxoon ñenn ñi rawatina suñu mbokki law bi yi fa dëkkee ñii daan defar seeni sandwich ñii daan defar caaf ñii di segg seeni mbanay café dem ba yeggoon ci ay gobelet di ko tàmbalee joxe léegi nag dem nañ ba yàlla def ci barke ndax màggal gi lépp lu ci taq rek am barke waaye barke bi ci yàlla def nag dafa tax léegi am yeneen xewit yu ci tàmbalee judd yoo xam ne bu ñu ko teel da gàttandu daan dem ba ci kanam tuuti dana ëppi loxo ndax léegi da ngay gis fi mu toll nii bu tàmbalee moo xaj na demewut nenn Touba waaye boo demee ci neen dëkk yi fu mel ni Ndar Thiès Ndakaaru ak yenn dëkk yu mag yi da ngay gis ay gone fi mu toll nii dañuy rungu doon mbooloo mu bari di laajte fi mu toll nii ay at yi safar ñiy génn wala suñu mbokk sa fóor siy génn daan ci xam dara wala ñi ñuy déglu ci internet bi te nekk ku dul Touba daan ci xam dara
3: leleg laaj bobu ñuy laacc ngir dajale addi safar yoy day jur fitna ñaarel man na am nam amé fenen amiwu ko Touba bolé ko kurel yi légui niñ koy soxé itam ak addi yiñ leni saf ngir ñu jëm ci walu safar takat nun bu fekke ay mourid lañ dañu wara teunku rek ci jossanal yoon mam cheikh ibrahim fall daf ñoo xamalon ni ndigal mom ciabi la bu uppe du ubbi waye bu yese da mbobi takko yootan kanar ga dang ko yaa serigne bi ndigal jëmu ñu jox moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar nañu ko maggal santale ko ci borom ndax xewal yi ko yalla defal day kentu bopam xet nako ci ta liko yalla defal yene nañu ci ndax ñoko taxon di liggey ndigal lolu nak defenaane waru ñu xër ba romb ko waye waru ñu ngopti tam ba ngofti dara nonu la ko seigne salu daan waxe amna suma jumut ko juñ sanku def amadou ba seigne bass abdou khadir laye biir na ci bataay cheikh sidi mukhtar laye biir na ci bataay waye dafa melni ndawi mourid mom fiñu tollu ni dajelo dajele khalis dajele goor ñeek jigen ni toggu aw ñam lekk ko tankal nit ñi ba nopi momale ko serigne bi mom aw xewit la wuñu jukte bo xamni waru ñu jé baye ndaw ñi ci seen tagos bop war nañ leen orienté wat ndax mu ngi commencé bo démé fimu tolni ci walu zikkat non lañu doon dañu dajalo ni dañu tuddu yalla buñu fa jugante ay tojante bop wala jamantay baaka lañu mujjé buñé magal nonu buñé xelkom nonu xewit wowo nak amna ay benn kilifa yu xamne ndaw ñi day ñu ngi jëm ci yoon wo xamne dañ leen ko leralalu ñoom ñu di leen gatanu waye dañ ci neew lele nak nga deggu ñu nan waaw bu fekke tok gi ñam la joxe fuko way mëna défé baxna lolu dëgg la waye julli fim doon ni ndax nit dana xër ba ñeen ñu wax ci tisbar mu ni damay xër ba def ko juroom dedet timis giñ la diggal ñett rak do xër ba yok ko wala nga wañi ko kon liñu war lepp ci sunu diine sunu digënté ak sëriñ bi dañ ko diggal ñu war de am fuñu tambalé wara am fuñu yam rawati na nak contact biñu dund di wajal magal ci newet jafé jafé yu bari yi nekk ci dëkk bi ñakum ndox mi nekk ci dëkk bi ñakum paju mi ñakum jang mi tali yu bon yi ak yeneen ak yeneen yu nit yoy te lepp xaaliss diko def te liñu def ci safar yi yep ab xaaliss la te liñu soxla lepp xaaliss akoy def kon japp na ni buñu démé bay dajalo ngir nekk ak naan nañu dajale adiyé joju jox ko serigne muntaha mu defal ñuko ci liggéey serigne touba bi nga xamanteni ku ci dem sa bammel fekk ko fa mu lay xaar waye dajalo lek ak naan toggu tankal nit ñi fanane teug fanane way goor ñi jigen ñi di jaxaso bu beutet ñu momale ko serigne touba kilife yoon yépp ci wara taxaw tay li ci gëna metti nak ci jamono ji moy liñ ci def lepp ko demé ci réseaux sociaux fekk ko fa ñeneen tourner ferankulay naan xol leen ndaw yi mourid xol leen gonay touba xol leen gonay baye fali xol leen gonay nangam fekk ñoña ñenn la ci gonay yoya waye buñu ci gisee luddut nona dañ koy momale gonay yoonu mourid yépp loolu nak ñun ñoko wara ñëkk bañal suñu bop fekk li fay ken war leen ci ci ñi ngi jéggul ci kaddu té leen ñaanal jamm té dafa
0: yeuf mohammed fam 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
17: bonu yugo def am ñoo xamni seen bayti saref kene fa def ko ba dafa jaar lu fa taxaw sax wacce wéru auto sant leen waram bolam gërem leen dedet bu te ko lolu ko nga sab de gërem dajale leen sa diir auto ndox yi bu ñëwé gele li ngeen safaré jël leen ko ay baax dañu dim leen ci ñaar auto fu mu jéxé gën bi baax yoy ngay def ko seen safar chaque année ñeen ko dene di yok baax yi ndox yi di gën di bari ko kon ben yoon lay doon waye bu fekkee nit xamul tamit nekk ci dara di tañax tañaxu te amul menn mag moo xam dina ko gindi lu dul li baax na li baaxut bi si xol si bi ñu woote bi ajuma boo fa demee gone ndaw yi ñoo ko jeex dell dajale seeni dërëm ak seeni ñaar dërëm baas si benn roku di toggu moo xam ñu tudde ko ndawi nangam wala station nangam ak nangam toggu dajale nit ña parewaat dem kon mag ñi nekk si koñ ñi nag dimbali ndaw yi li ñu dimbalee ndaw yi mooy ku ci nek am nga ñoo xamni amna ci li bako nek ta xol mbedd mi ndaw yi ñoko defal dal dimbi li ndaw ñu woleen organiser leen nit bu xam dañ koy organiser waaye do ko baye sa demé def nan baxna baxut baxna baxut lool tamit banen affaire la ñu jéggul bu baaxa baax
0: Jere gaf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
18: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: la kay ziar
18: ba sen dab Ahmed Moustapha Jam ba ka bawal
0: ya kay ziar jam
18: waaw xale day liñ wara xam moy safar yoy ñu def xaliss biñ ci def facebook dañ ko soxla wo ci lu bare bare bare tax nun ko Mohamedou Fam waxe rek ñaari ndox yi lejeel na tepp bi lol te xaliss rek koy def teet nit ñi am nañ ci ay page responsabilité dafa ma sa am kuma wone man day dañu ma bëgg magal gañu def safar yi defar ay café jox ko ci mbedd mané ko waaw mbedd mi day ñi fi jaar ci kër lañ joggé bo fexé ba nak kër gën jugé ñu nan akal danaka xawuté jar yenen yi waaw nonu ko fam waxé wa ndari ñom ñom dañuy défar séni nak def ko sandwich danaka magal gi def ñaari fam ñet fam diko joxé ci auto yek yoy lo sax xéena xel man nako nangu tax bu jëf auto dox longue distance ñu dox la sandwich dox la lo jëfandiko lolu lu ki la bu nit ñi ñi bi dañuy joxe ndox ak café ñoy waye dal ñu baye xel ne dal tekk bi ñu nekk dal limu aaji wo bari na tab xaliss do nga koy def tayit defal ma mom defal sa bop danaka day gëna woor yi mom ku fi ne ba yebo nga ni ngay amé sa kër tabax ko bam tag ba yebo tam nga xalaat ne ay ndox ak ay bare bare yoy yep nit ñi koy baye wala xel don tane nak kay kenn ko ne su keur rek nga meuna defar waye ndox dal niñ koy aaje wo deug ci magal gi ay safar ak yoyu dal ñu set niñuy def ba ndox momi meuna doy ndax gannaaw mom lepp amna waye ndox rek ka manki dab xay do nga koy def nak ñu jema xol ci yoyu dal jema safar ci wet gogu dal yaakar na ni mo solo alhamdulillah rabbil alamin
0: 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi debaw ci ndam Daru Khalil Mkhabir 103.5 UCAP FM assalamu alaykum
19: alaykum salam
0: taka ñi ngi ziar ba
19: taka kenn ku nekk sa gis gis beug yalla mom safar mom xamal sa ko def dama ko tay safar seen nadre ñoy ñi tagga ka def ni seen yoon ne ko ci ndoxum Touba seen yoon ne ko ci ndoxum Mbacke yor bu ci ndoxum Mbacke ko degg def faraka seen nadre ñoy ñi lool ñe ci tay ko ci jamono ya daw dama dig ci ben sare ben way ngeer ka fer mu ko yor ka fer ko yor ka ci ci di no dak di jox manam ay borom ba may len taxaw karaman ñoy ñe barke seen Touba dama nan na ci ka fe nan na ci ñoom akal ni safar mom seen nadre ñi ak seen dream ñi dañu du ko defal seen tuba di ko togg ay sarax dong la sama gis yete wut ak ndoxum magal gi dara seen ñam dekk ci ndoxum magal gi ni ko wara regle nañ ko regle ci gene ci taf man ni mako gis ay sarax yi dong te na mako gis liggey seen tuba la ko tan ma wax de kenn ko nek
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndan Daru Khalil Mkhabir 103.5 UCAP assalamualeykum waaleykum salaam maay sant kay
20: salaamaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatullah
20: maay
0: sant ka
20: allo
0: wa bismillah
20: man lay ziar ba man la cheikh di stage ci mahal
0: wa ka bisoula
20: man ngeen wax ci safar yepp ci dekk la wax bu jalla safar mom bari na ci dekk bi rek bu ma ta ci way di amna fenen ku meuna dem bokku rek lool te li nga xamne dañu am problème am toj toj te li nga xam mo jëm ci sew nga xamne bu tawé daan ko tay falante ak lool ci renam duma la may tagante yi melni ay jeer yoy diko def ci yoni di wala ñu xol keur yo xamni keul dekk ndoy la ak ño xamni amuñu doole ñu jënd ko ay canard bay ban ci bala magal ci keur yi umbele len wa deug yalla mo gënon safar yoy na parce que safar yi li ci ëpp bo xolé dang koy ma jaar dug ci marché nan da nga bëgg def safar wala ñi kar nan da nga bëgg def safar wa deug yalla lool mo man na ñaan amna neneen mëna def no xamni def ak safar bo xamni dang koy dimbalé ñi ñew doole ci keur yi wa dal yaakaana buñ ko defoon moy li gën ma ngi ciar ñepp e ñaan yalla magal bi yalla def ñu ko magal jam yalla mënu ci dara galan ko ñuy taw mbokk ci ma yépp ak sen tax yépp li ñaan jam ñaan ñepp jam assalam
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam sen jotaay bi di li ni waxtane tay ñi ngi ci safari dañu koy faral di nemeku bu wër wi tero ñu ci bëré bëri di dajalem kom diko jënde ay xéewal di yobbu ci mbéddi lég lég lék li ci ëpp ñi nga xam ñokoy dajalé danaka ñokoy jëfënduko wat Serigne Abibou mom Serigne Fallou kéro ci CRD ba mang ko doon fatali wat ci taxawayu war nañ ko gëna mëna bayyi xel rawati na ci dëkk bi yu bari bari yo xamne war nañ ko gëna mëna jappandal ndax gënta woona jappandi du xol gox ba yi nga xamne war nañ ko mëna jappandal gan wo bu ndike seen nekkine gëna mëna jappandi ñu mën ta taxaw mbokk yu ku ci nekk yi nga ci say xalaat loolu ñu waxtane tay yu ko assalamu alaykum
20: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
20: seigne ba xeer
0: mbacke
20: ñu lay jaar
0: da kay jërëjëf
20: nongo li mbay sar la Touba Mouski
0: bismillah
20: ñu lay jaar di la magal
0: dëgg yu sa
20: té li ñuy waxtane de seigne pap allo allo
0: bismillah
20: li ñuy waxtane manam jëf ji baxna lool waye definu la ñuy kursi jëf dafa am jëfin am ñu koy jëfé man wax dëgg yalla bari na ci lool dakkuru ñu ñi ngi sali bari na trop ni ñu ñuy def ci yalla tax gis nga jëf ci yalla tax ko ko gis xam ko rafetlu ko te serigne bi limu wote ci magalam gi lepp lu ci way di def ngir jëmm serigne bi di sante lako borom kep ku talibé ko bu baax ñor dara lo ci critique amu waye jëfin wi legi da naka gis tala ci upp doole loolu la nit ñi wax ñun deg fi nit ñi waxe ñen ñi bok ci sama xalaat man wax deug yalla amna façon jëf yi wo xamni sama sañon ñu orienter ko xam ni ñi def mais defi ji deno bëgg pokeri wu trop te lepp lu ñuy def dañ ko bëgg fëkkal te jamm yalla mën ta andati fo señ bi wote wut fo señ bi wote wut pokeri wu te nit ñi ngi sali dafa bari ci seen jëf trop man wax deug ka ci yalla suma fañon ñen ñi bëgg lu baax ci lu baax ñor leen ñu xolaat defi ñuy jëf lu baax kenn téré wu ko kenn jëf te yalla tax kenn téré wu ko kenn ndibale te yalla tax kenn téré wu ko kenn safari legui danaka amna ci lu upp ci safari ni ngi koy defé danaka lu ci upp ak gis leen ma bëgg pokeré wu rek ni lepp seen lepp dañ ko tek ci pokeré wu lool la seen bi loolu ni li ko bëgg lu baax ñor mëno ko rafetlu ni ngi tu bu baax di jéglu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: 33 976 09 09 radio UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baw ci ndam assalamu alaykum
2: Assalamu
0: alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
2: Assalamu
0: alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
2: Allo.
0: Wa bismillah.
2: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
2: Safar dal. Allo.
0: Wa bismillah ñi lay deggu.
2: Safar dal mo ñu ci deggu safar mom mo fodong mu ci encore ci bani.
0: 33 976 09 09 moy yoon wi ngeen di jaar ngir bokk ci jotaay bi 103.5 kaddu gi baw ci ndam dar walimul khabir UCAP FM assalamu alaykum
2: alaykum salam
0: kay ñu ngi ziar bu baax
2: baax sa mbay señ waddu
0: wa kay waddu señ
2: walay ja baax mbay
0: jere jeuf waddu
2: ala siri mi fi jam
0: siri mi ngam jam kay
2: alhamdullah ma lay nuyu di nuyu señ Cheikh Bey Diguere di rafetlu waxtaan amna solo manam pap man dal lima ci wax du gudd du gatt moy Touba mom luñ fiy téré goné yoy def luñ fiy liggéey lo goné yoy liggéey man da lool momu jaaxal ñi lay jaal ba mbay
0: dëgg jëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 cap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bo ci ndam Dar Walimul Khadir 103.5 assalamu alaykum da kay ñi ziar bu baax
4: ay delo ziar bu baax
0: da kay koku
4: ngal ci mat yalla
0: wa wa ñi ziar bu
4: baax Allah
0: da kay ñi
4: wa tammi mom limay wax rek bu ñew da nga ñi mën doona ñak
0: ba
4: digi nak bari na lool ade di dañ lool te wote ayna nam demé won ak nami demé légui da amuko topeku amuko wote waye man bu ñu gisé Dakar ñew Touba la baye safar waye bu may nek Dakar wa safar dama doon safar bu fi ni bu mo fa nekkon ci daaira bobu nañ ko ngel mom da nañ ko def wa lepp ñu ci xam xam lañ ko tegon ndax daaira bobu dal dama dimbali won dafa bari won ay haas ci Qur'an lu mu neew neew suru dimanche bi ñuy daaira nek nek juroom ñaari kaag na lañ tew ci daaira motax li ñu jëk def mo bala dara xew dañ wacc ab kaag jang no daaira ni xam nga jang man la ko posé daaira man la ko posé ni doon jang tay ci ak jalibatu ak bisri bu ko defé han ñu waxtaan jang tan jang ñu waxtaan na di ñaan ñu do benen dimanche safar gi ni ko doon defé dañ doon tar dañ wacc juroom tan wala juroom ñaari tan bis bi nga xamne ci lañu organiser safar bu namé sunu reer ñu togg ko yeneen jankat yi fi ñew rawati ni ñu jëgë Touba ku ci melni sun Elimane ci dañ dé yaan ci dem ñew at mu jot non lañ koy def juroom ñaari tamen lañu wacc jankat yi yoy mala waxon togg reer nit ñi reer ñu dem loolu bisu mu man fu mu ayé ci tiw bañ koy def non ñun diko def non ñi ko ñëk tambali Dakar taaray mom man na la wax ne ci lañ bokk waaw waye dem na ba bis ci yo xamne fi leer na ma nañu ne loolu du ni ndax ak safar amna bo xamne sandaga mbedd me dañu ray ñett nak suba sama la ribe le dañ ñom dañu ray ñett suba su ñëlé ne dañu ray joobi nak ay ñu ko def yépp ci walañ dëkk waye nak yu ëpp yoyu ba ëpp mom té nga dem ci dëkk bi sa gër nekk ci dëkk nga wara magal ci dëkk bi mom loolu mom wax dëgg yalla man an anduma ci ñun nang ko doon defé mom dawul met ci téen ndax téen ku ne da ngay joxé li nga am xalé ko top ci réer daari koy ci ci ko fo nonu man na nek wa ma ca bi bu ko defé lol mom wañiwul dara waye ñi ñu bëgg tane dañ ni nañ ko baye waye goné comme lolou so ay waxit jar na ci baye ni seen bi digré goné kenn mën lén li ñi téré ah lé da nañ ci nek waye da nañ ci and ak ay mag yi ñatt fay da nañ ci and ak ñom da nañ ci and ak ñom né té tousur ci dul ci liggéey señ da fay bu féké da nga nek ci mbéddu comme man tay bu doon fi Touba sama 30 ma nga sé baye dam bi ñaar taw lay xaar ah lég tay man gisuma sax ñi mu fi ci organiser ak safar ci organiser safar organiser dara lu ngeen di day laqko ta fexé ba dal lo tay bu ci xelam ken nekkon bu la ko waxé nga mëna mobiliser goné
0: xamna ma nga jéglu bu baax instant bi dañ may yéglu néma wa badjan may dañuy jox sen résultat bak
4: ah dañuy jox sen résultat wa wa non baax demal demal
0: mu du kan la fofu non no jamm ji ma nga jéglu baax ko
4: dere
0: fu mbokk yi yeen yi xamni yeen nga doon baye xéetam ñi ngi leen di jéglu bu baaxa baax kon dañuy dem fofé rek fekk fa Modou Kane ci cour privé badjan may bobé nga xamné kon jamono ji résultat baccalauréat yi nga xamné kon mom la ñu joxé kon ñanga ca légui kon ñu jikati mbokk yi

0: ñu dem sanc daru salam ci circonstance bobu mam cheikh seigne touba won ko ne ni nga waxe rafet na deug na ci te mo djub cheikh ibrahim khare bimu waxe geureum nako ci mo wax cheikh ibrahim ne ko jazaka ya khil ibrahim mawlaka khayral jaza wa munadarika awlaka yow kharit bi ndax ibrahim ne sante ibrahim moy khalilullah man na jibril moy kharitam mom waye seigne touba ci jamono yaakar mo am kharit yalla yalla la yalla fay mom mi sa borom yalla la fay ngeum ci fay ta may la li nga nebe ci ñaari keur yi muy adina ak alakhirah ni nga xamne kat ku am sama ngeureum nga geureum na la falam bi annaka indi zuri dan abadam geureum na la ba xaw ta lolu ngeureum lolu mala geureum manam sama ngeureum ci yow muy ngeureumal serigne ak talibé moy sa bénéfice wa zakari fi dunya wa akhirah ci aduna ak sa alakhirah kon fadum ala sidq wal ikhlas mujtahidan nga sax ci deug ak selal da nga farlu ci sirri wal jahri ci lu feñ ak lu neub bu ko defé tay may da na yëkëtiku man xeex mu ne ko awlaka mawlaka takriman wa tabjila hatta tafuq bi ya ahmadul jila yalna la sa borom gëna dolli ak teral ak ak magal ba nga gëna kawes ak mas gëpp nga saxo teggi niñ la xamé won waye li nit ñi wax nangam ak nangam bu mu la gënne ci teggi niñ la xamé won mukk wuté nañu kenn ku nekk fu waxe yow wutina fu waxe sa morom ndax kenn ku ci nekk xamna sa xal mom umplé wulé xamna lam la wara wax lolu mo waral seigne touba wax lolu mam cheikh awlaka mawlaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila wa lazim ad-dahr adaban uhit biha fala ya'qan ka anha qala uqila wax cheikh ibrahim ne ko jazaka ya khul ibrahim mawlaka khayral jazaa minna darika awlaka fa'lam bi annaka indi zuriban abadan wa dhakirtuka fi dunya wa akhirah qad ma'al sidq wal ikhlas mujtahidan fi sirri wal jahri kaytan mom za yak amma ñaari be gi nga xamne nak mam cheikh wax na ko seigne touba bo bi fi seigne bi jige ju bëgg jogé la waxna leen mbirum batin la lo xamne dafa jagle ci yoonu batin gi ay jaar way yi jaar ak ci tollu way yi tollu ak luñu wara jëfëlante luñu waxante mudi mbot mu nek seen digënté ba taxna kiko waxon neena kudul man niko waxon ak nako waxon rek xamuloko kon ñom ñaar rek ko xam bu dé haqiqa dëgg dëgg dëgg ci xamu dëgg ñom ñaar rek ñoko xam ko nak xam nga taxu xam bu baax man nga ci am lu sédd saxal waye gannaaw nim ko waxe rek gannaaw ñom ñaar rek ko xam ñom ñaar rek ko xam xamu dëgg nak mu jé
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
1: Fiyichi Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
3: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Jaramagay Bambayi, Bamba de Sangouf Sangayi, Yena Dingital Dangayi, Amgeni Ndamtaye Kalak. Jaramagay Bambayi, Bamba de Sangouf Sangayi, Yena Dingital Dangayi, Amgeni Ndamtaye Kalak. Senup Serigne Tay Mo Fi Gën, Ganawa Nit Yena Fi Gën, Mo Gën Serigne Ti Yena Gën, Nak Seni Kam Beg Leena Beg. Ni Fagu Sax Mayewuko, Ite Juray Mayewuko. Pexe mu reuy mayewuko mbay du mayab nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xamni ak baxama nak yena gënu serigne ku ne yena gënu murid ku ne serigne bu nek xamna ni yena gënu nitam bu dox asaka dalaki sarax la ndonga da bolé di jox ab serigne am ta diko wax serigne bi maka matay benn serigne masula am ku koy joxuk juran biram ndare serigne bi ak ñam ku wedd li mata ala serigne bi daala massa am ku koy joxuk juran biram daaw ndigal di wut ngeerem di boole gudde ki beccëk jombu ko geer def na lu kenn degul te dañ na yit lu kenn dajul te dem na yit fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jombu ko ngir def na lu kenn deful te dañ na yit lu kenn dajul te dem na yit fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jog di daw doto ko jot ku war fas doto ko jot ku war taxare doko jot fam ne yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom tebam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yakna fen runge tegak yalla nu bolenu yeuram fawte maynu ngeeramam.

0: fayé ko lu ser manam man nga ci war nga ci mëna bolé wax ju neex
1: hmm
0: way am sa client fayé ko lu ser mo nopi diko ci def tari ak xolam du sedd de
1: hmm
0: waaw lool yépp mom mam nañ koy gëna bayyi rek di gëna waxtaan ak njabot gi bu baaxa baax
1: dëgg
0: jëf té xamna ni benen bi may ki da xamna moy sen lampe yu da xamna sa fori su ngeen ko mëna no séré mom dina bari lu wañ ci accident yi
1: lampe yi
0: moy sen nga xamni dañ bu guddu jotté bu la guddu dañ ray lèr nañ
1: waxtaan nañ ko kédu gu
0: wéx yoyu wéx man bu lu ko tégué do gis
1: waxtaan nañ ko kédu gu
0: waaw yoyu da xamna mom autorité war nañ jé xol télévision da
1: waxtaan nañ ko kédu
0: gu xamni bo leen ko doré mom dootuñu gisati dara té yoyu yépp day créer ay accident
1: comment na ci le bu kédu gu dé mom néna mom dina ci jël ay matuway dar da té wërna ma péng né mom commencé nako
0: waaw yoy dal xamna ni mom buñ ko kiyen dina ma dina bari ci accident té timit suñu pap manam tele yi ñu manam am ay duran ñu manam ñu fexé peinture ko nit ñi xamni li ab duran la li xamni ab stop la
1: waaw baxna ci dé
0: waaw ñu manam tele ñu bañ ko def yoolu sarret kété ñu fu ab duran né ñu def ko tableau signalé ko peinture duran ku ñew xamni li ab duran la mais tele tuba bi ñu do xamé fu nekk duran fu nekk duran té auto gan yi bu ñewé dañ dal ci duran sen auto yaqok yoyu yépp ay jafé jafé la leen bi jural waa kon nañ ci baye xal émission bi ngay def dal yow seigne passé ak mom am gi am solo mom foko tass mom wessu nako mais sofori nañuy dugg ñomé li seen jafé ju man koy wax su defé clip yi man ci baye xal
1: jërëjëf
0: waa ñu ngi lay sante bu baax di la waye man ci dama ka déggutun président sortant bi ki édika man dama ka déggutun fé dama déggutun nit ñi tudd ko tudduñ ko ci dara dafa nekkutul wala
1: mi ngi fi nekkutul président mais mi ngi fi dé
0: waa mi ngi fi
1: ah mi ngi
0: fi man dama degoutul man nit ñi tudd ko ci dara dama degoutul da nit ñi wax boole ko ci dara man dal dama ka degoutul fen dal kon dal ñu ko ñaanal ko lu gude wër rek
1: deug la
0: ma dama degoutul nit ñi boole te ko ci dara degoutul ma sax ñu wax tudd ko man dal ko dal ñu ko ñaanal ko lu gude wër rek
1: transport demé non
0: ah kon dal yalla ne yalla gëna doli sutura yeen
1: ñepp amin
0: ah jërëjëf señ pap liggéey bi rafet na
1: jërëjëf ñu sant ku baax gërem ko ziar bu baax président Idika di ñaan suñu borom dolli ci mom wër dolli ko ñi tawat ñepp 33 976 0909 tay di benen spécial di ngir waaj magal Touba assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: ah ko ba tu rek fo ñu woy
2: seigne pap
1: waaw
2: seigne pap ci ak tiar na la pap malik
1: ah pap malik ngom
2: ci jamm baax wax
1: na nga def
2: xana di rafet lu waxtaan rek
1: ana seigne alsan fay ñom
2: waa ñoom alsan ñu ngi ci ci jàmm ba
1: maa ngi nuyu mbokk yëpp
2: ñëpp ñu ci jàmm alhamdulillah
1: sexaw ga bàyyiwuma kenn
2: alhamdulillah yàlla yàlla yokk sa jàmm
1: amin
2: naka sa yoonu kaytu gi mbaa am nga si jàmm
1: waaw waaw sant kañ sant bu baax a baax
2: yàlla yàlla yokk jàmm te xëylaw yiw ndax xam naa ne lu baax doo nga doxewoon de moom
1: walaa ndee sant
2: waaye suñ baab am na foo laal léegi ci maanaam jàddukaay yi de
1: ah
2: am na foo laal léegi ci jàddukaay maanaam ci rompoy kibi noonu pour exemple bo jogé cornice d'art
1: bo jogé
2: légui so jëm sé talibès
1: waaw
2: légui dafa am police yi monté fo par magal gi mais da ngay ñëw wara waccé tali ñaari polo bi ñu né la da ngay continuer force légui nga ñëw talibès ñu né la da ngay continuer nga dem rayba gis rayba na mel encore ñu la lay continuer légui yow bo dëkké ci balé wara jublu ci côté
1: allô
2: dimbalé ci lool ci takadeer yi ñuy tek fofu ci rompay ñu dimbalé
1: metti rek metti rek
2: wa lool mom da ngay somm da ngay wëre wëre
1: wëre sax sax ana ñu jàmbal ka metti rek metti rek
2: buñ la laajé sa permis nga bañ tamon na indi benen prop té mën nga ci jox
1: ni permis bañ kañ sañu
2: xam nga béré rouge bu taxaw ci
1: ko manako bañ kañ sañu
2: jëlé sa permis
1: foko permis kañ buñ la ko laajé jox ko rek jëre jëf
2: doy rek ci tab dal lañ ñu dimbalé ci fofu non dal bokku taxaw fofu ñu ñuy tek fofu ñuy dimbalé no nit yi mën di jéggi di jall
1: oda yi nga xamni auto transport itam ñu may leen ñuy wacce client yi
2: waaw
1: surtout maam Mbacke Touba yi loolu jàmbal nañ ko dañ leen war di may ñuy wacce ak di jël client yi waaye jël kenn nit mu ay doomam nekk ci su ak bagage am nga suufle sefor ba mu départ wacc fa doom yi ak bagage yi en tout cas metti na daal nañuy waxtaan nag
2: xam nga yow daaw jéeg boo xoolee daaw jéeg oo naa la ma di la ko wax ma ne la faam nan dimbale si talibe talibe da ngay am soxla war a génn boo duggee daal pour lu la génne moom boo yoree oto moom doo ko def moom ñi taxaw foofu dañuy lànk ne la doo jàmm
1: ñu
2: wax dëgg yàlla nga bëgg a jublu droit ñu ne la da nga jëm góor te amoo góor soxla moom dafa metti
1: metti na jërëjëf
2: nu si dimbala sekk jërëjëf
1: jërëjëf ku sant ko gërëm ko baax ziar Baye Cheikh Baye Cheikh ñu koy ziar fëlëte mbusoo bi ziar suñu Baye Njambe Saw suñu Baye bu baax boobu sëñ aboo bu sëñ ñu koy ziar ziar waa mbusoo bi yëpp
3: salaamaaleykum
1: maaleykum salaam wa rahmatulah
3: papa sekk
1: waaw ku tedd ko këna
3: ñaari pono
1: ah ñaari pono mang lay ziaral
3: ñu rafet liggey bi yalla
1: ziar seigne saalu ma rafa ci dal talsi jere jeuf
3: xamne mom seigne touba la fi yalla la fay seigne la fay
1: wallahi ndeysan
3: lu baax rek ci ko nek
1: wallahi alhamdullilah
3: senegal gep bayina la xel
1: alhamdullilah
3: ku bëgg lu baax lu na dal bayina la xel mom
1: ah alhamdullilah
3: waaw ba lol jalan dekk mom seigne bob mané dama yakane defal ko jëna dal akit naw mom fepp ko deg ab ambassade ko xamni borom tourna ci aduna ñi ngi bëgg ñew Touba xol fi nek
1: wallahi
3: yakana bu diké fekk mbéd yi ni transport deg yi nga xamni tegu ci zone di dara doy war lol ci nit ku dik rek lam gis fi bu neena lol lay ñetti
1: tay ma nga deg ambassadeur Belgique mi neena
3: ambassadeur Belgique ci dajé wona Sénégal football waaw yoy ne fi di dina war
1: té man la
3: ké fi ni dañu yor
1: té man la
3: dong bu neex ci ndeg la yi ñettal dinga
1: waaw
3: manam dal dëkk bi mom ñi nga xam ñoko defal bu ko defal ne tollu bi señtu way manam jaaju wa defal ko moy dëgg de ba lool jall nak ñaari ko bi de mom demb ci seet ni wax dëgg yalla señ pablu ci xew lo ni waaw ndax ay sarade yusuf ay nit joge ca kaw fa kabiyoy gar de dakk ñenti sare ban dik ndek ben auto ak ben sare bo xam diko sef ciment mba ñaari gis na ba ñaari mbam yo xam do daanu bi diko billahi la ay gono yu rew yo xam ni señ di fofu police war na fa dem 6 heures wala bay fa dem 6 heures taxaw fofu ku fa dem billahi gono yu dañ fa yakante te manam legi ña nga xam ño tok di jaay ñoo ñu nekku ni ci secret ak goné ndaw yi djik man demb dama gis demb la ko ma sa gis dak na la wax fi xarit fi delu dak
1: bay fali
3: teli bi auto len moy
1: war na len jappal bu bax de mom
3: dañ len di wara japp tegg len ci yoon même bu jarign dal len jarign ni tegg len goné ni ni rewal ci dekk bi doyna war findal bo wax ñu goné yi goné lu sodd ko ci dekk bi rek ci rewal rek goné yi la man ñi defu ñu dara goné yi dong la rewal ci xel mbam yi agin manam nek ci auto yi di def yo xamni ni seug dug ci dekk bi
1: def dug bi jël dal mo dess
3: ñan dem taxaw fa ñaari fu dem taxaw ci bop bu tassaro siwlu japp goné nga xamni bil fela lere billahi la la ko soofu jé dina fa am luy jo xamni ñepp kay deggu parce que seug dalon fa gis dem manam ñun ñepp dañ doon yu xulal wax
1: sax
3: xarit di dakk fess del ba dal ci ab auto ab camion ñaari mbam yo xamni doon daana ba nit ñi am na kon yo xamni doon daana ci
1: dama wax nañu taggu seen sawo jerejeuf man xalé yi comme nim ko waxe ni ma len di gis ci sarade yi mom ñukoy def mom dama yaakaane duñ ko def ak neen dal am dal luñuy laal ndax tok ci am mbam di ko dakk muy daw ngay jaar ci sant ci dajé ki camion do faale dara do ragal dara do xalaat dara ñu nekk ci agréé wala ëpp na way wone gi ëpp na ci kaw tali salaamaleekum wa ku bax
4: khadim kan mo ngay doy
1: khadim
4: allo
1: han
4: khadim kan Touba
1: ah sin khadim na nga def
4: ma lay sant jaay mo ni jaar
1: ba din la deg naka wa olom nga
4: ah ni nga am jamm bu baakha bax
1: wa sant kay
4: ni nga defal émission bu baax
1: jere jeuf
4: dañu téwé waye ñu koy téwol lu wax deug yaala
1: jere jeuf kan
4: wa groupe bi yépp rek ñu koy téwol bu baakha
1: jere jeuf kan
4: dina ñaan ya sunu borom meela wir rek
1: amin
4: tawfiq bu baaxa
1: amin inshallah amin kan jerejeuf ko sant ko gërem ko xarim kan chauffeur camion ziar suñu bay elhadji tierno mbay elhadji tierno mbay ancien chauffeur ñu koy ziar bu baax ziar suñu waji amdi mbay ziar suñu bay yépp rek ancien chauffeur yi bayuñu kenn ni ziar nipp salam alaykum
5: ba sax na gari
1: ñu ngi sant bu baax
5: mané yaay jamm ba
1: wa no ngi sandu ba ko kana
5: waye ma dal rek la bëggoon ñeen di mbir doom adam yi gis lay yoonu alam bi rompay alam ba wati ci wati ci yaay gi leen magal ñi laacte ay daru kareem ak ay aliyat ay fu nekk diko laacte yor sa doom yor sa sak di doxé alam ba ba ci toi lool met na trop
1: ni dacc ci li dacc magal gi
5: tofori ni ñu ngi xol yoon wo xamne day tuddé ci alam bi genn ci dara taxa wala genn ci tafé xéng ni di dimbali ci doom adamay ni ñi di ñi dox fi nek ci tan ak ñu ñu ñu rampé am bu ñu tourné wo ñepp daal ñu ko
1: delu bo lokasi am ci yoon yi day def na ci lu bari yeen sa nga gi sa bor bu jéma dugg day waye mëna rek ñeenti waxtu juroom waxtu ki bi dëkk bi
5: ay nak xam na rek buñ amul ay yoon suutal yo xamni dañ ci mëna jaar ba ex ci dëkk dëgg dëkk da fa moins hein bay di dafa metti parce di
1: Salam alaikum.
6: Bismillah.
1: Ah, ko ba touré foñu woy.
6: Ñu jar ki dafa mbokk ma daan wote ak la. Roop transport way dama diglu.
1: Ndeysaan, ko de la suñu fallu ñepp ko bok.
6: Daar way diglu waaw, xamna.
1: Secteur care ñepp ci bok, ñepp.
6: Waaw, dañu defa dama diglu rek, motax defa rek ma may na duggo, fo elegant ci
1: waaw. Ndeysaan, jërëjëf.
6: Ko way non comme ci route zone Alibi ni, xam nga bo xolé dem dikki. Hmm. Ñu seen engrais bi xam nga fofu la nekk wax diñu campagne. Hmm. Bo téli sonam ya ko gis non mais bo xolé zone bop yépp dafa yaq bo xolé tam comme ni ko xamni ko señ bi wax da naka bo xolé ñom señ bi gan gum am lu mëne ambassadeur xam nga dañ ñew bi ci dara ji donc ñom nak na lu mëne comme yi xamna buñ ci mëno def xañ ben démarche moy téne xañ dañu ñi gëna guddul xam ma bind fu ben ministère
1: ñom dañ nañ ci warona bari tank ambassade
6: wa
1: dañ ci warona bari tank ndax ñu xamni dëkk bi aw yoonu ba ko
6: tamni fi tank
1: dañ ci warona bari tank ñu ambassadeur yi
6: wa bu murtu ne bi sama dar nak sax man dama demal ci sax ñu fi ñew ni ñepp ru yeg rek hmm mu murtu bi rek ya sant ta fal ñu na fi dañ fi ñew lu bari mais ñi duñ ko yeg mais man zone vie jaar dama ni mais fofu yepp yaq na ñom nak bu ñew dañ leen di wan fofu dem ci université ba wan leen ci juma señ mu taxal donc ñom nak xam nga dañuy xol ci yoon yi ta bo xol ouvrage ñi def fofu ay fofu dama japp ne fofu man fofu dal fofu xam na la station bu grand bokk na mom mom li ci yaq station bo bo parce que ñu ko pisse ndox mi yepp ci xaw lay dal
1: hmm
6: moy bobu ci doomi keur sañu abdullah ji fofu na di ngi xam yow
1: hmm
6: romb ko tola bari mu taxaw atale mo ñaari tocco yoy dal
1: hmm
6: tax tax tax
1: yow bi tim ko seen salum seen salum seen lat
6: waaw kay waye fofu na mom isbi buñ ci bonta ben débarras bint mo le ministère xam ñom xañ na ñoo gi jëmal guddul xam yow wax na ne comme li nga waré
1: hmm
6: waye mom dal gañ ñu fi ñewon manam dañ leen yob fofu ñu visiter xol daara ji waye dal mbéd yi xata bu jage mom dañ ko expliquer mom dal na sénégal gi mom touba mouride jambar dañ par waye dal seen yoni dal
1: ya
6: gor ki da xañ na ñom buñ ci amon dal ndigal xañ na isbi xana def ay demar xañ ñu jëm ko ni ministère wala jëm ko defa dal route bobu fi gaay jaar dal
1: dekk bi dal
6: wa gën señ gi dal vraiment fi jaar mom dafa rusul sax dafa rusul
1: ni ko señ muntu xadi waxe ne dal señ bi lim nu bayal bari na way dekk be ci jitu ginaano lim señ bi bayal dekk be ci jitu mom
6: wa
1: ke wa la
6: da jaar ci ben route bëkk bi gëna isbi wuti kede rompay kede fo mu du teul nekut fo mom xam nga fo en zero do
1: teul
6: nekut fo leg
1: bari na fo xam kay teul nekut fo
6: waaw
1: keur baylat bo fa jare dem marché domaine ba teul nekut fo
6: waaw
1: ban fo xamne tali nekut fo bari na ci dekk bi yoon yo xamne tali nekut fo amatul tali
6: ta bo xolé image tang ci milliards nga mouride nangam sangam mais du sodu ci dekk teeru sax la teul ni fi ndox mi kon dara non nak baaw ta gan ni bu ñew lepp lañuy visiter bu ne tuba xol ba am or taw xol ba ñu dem way dal ñu ke mané la dem
1: yéman lé gor gor wat bax ñima ko sañ wax ñu sañ ko bax gërëm ko mbokk mom ñu doon wo 33 976 0909
6: ala waaw
1: ko bax tour ak foñu wowe
6: asun ta xaram la ba tay
1: ha
6: xaram kan waaw
1: param waaw asin xarim ya dugal waaw
6: ñoo lay jaar baaw
1: jerejeuf kan
6: waaw dis alerte rek maam digënde olom nga ba ade garage
1: hmm
6: bobu dafa nek lu bo xam ci danaka boy xol pèse ba rayu jaar ci pèse yépp légui dugg ci bir dëkk bi nonu ñuy jaar
1: hmm
6: et digënde rompay olom nga ba pinj bay wat
1: hmm
6: yalla xam na auto dem auto dik ndax ay yaako yaako fa ne
1: mhm
6: tabu tawé ba nopi yalla am na ay jëy yu fa am yo xam ci maam bo ñewul ba tek ci bënd bu la ko waxe do ko gëm
1: mhm
6: lool nak dañ ci sakku rek ñu tel ñu taxaw rek bala tawbe ñew ak
1: mhm
6: a da gey goy
1: hmm
4: da xamne ray liñ ci fi mom di nga do ngi mom orbi yoko pass lo yoko pass ak jaduna ndax orbu débaré olam bi melni ku jëm xeyra trowat doga dem asa gar ngir ñako yu yoon wo jaar koku lu mu fayal ko rek danaka bo xon rek jaduna ci
1: hmm
4: da bu rudi baxon del ñako fa
1: hmm
4: to ma ko daw fak ba pare baye ko non mu avance taw la mu gëna indi ay problème
1: hmm
4: waaw ñu ñaan dal ñu taxawon ju baaxa baax baax rek amana sax Touba mom fepp waye nak rubbi mom dafa nek rubbo xam ci ma ko Touba mom day nek rubbo xam ci rubbo am solo lay nek
1: hmm
4: waaw ñu ngi taal ñu taxawon ju baaxa baax di la ñaan yaa sun borom ñu taxawul bu wër
1: jërëjëf ami jërëjëf seen xadim kan sa alom nga ñu ngi lay ziaré bu baax di xaar rek menen bokku ci 33 976 0909 tay ñuy waxtaan rek ci lu jëm ci mag gi di amal émission spéciale jëm ci magal Touba salam alaykum
7: maaleykum salaam wa rahmatullah seen dina ndé
1: mbokum tour ak fo ñu woyé
7: maa ngi dëgg Talib Bess
1: Talib Bess bismillah yor nga ñi déglu
7: waaw li li ben wa doon wax ci paré
1: waaw
7: wala yi rewale gi mom jeno gi dafa yene
1: hmm
7: dakk gi man ci ter bu ma wacce ci ter lay wacce def japp ci ter way bo wacce yam yo auto da ngay fi ba kay yank ci ter
1: hmm
7: mu don rewale ko xam mom dal wax deug yalla mom dal jaaxal non non non non non hmm ñaaral baat ma gëna ko ba comme ni ko wacce waxe
1: hmm
7: man jëgé na kel yu bes baat ci na di yidd fi
1: hmm
7: jëgé garaf
1: Mhm.
7: Ñoo ba tolo ko li def.
1: Mhm.
7: Wala jaar wu ci sama kër sama kër ak li def ñenti kër bi dox. Ñenti kër ci tof la wacc.
1: Mhm.
7: Wa ci politique ma do wacc. Mhm. Da na ba ñaari tolo.
1: Mhm.
7: Te ba da ñaari fon da nga demal ba yoonu daru.
1: Mhm.
7: Waaw, kër dama lank. Kër ci digital.
1: Eskay.
7: Lu ma jëmmé alkati taxaw ci kanam ko def. Mel ay ay tan.
1: Mhm.
7: Ma malang. Ba ben way mo ñëw ñuma señ jox leen ci tan man leen duggalé jox. Mu ma dimbali ba jox leen ko rek ndax ci ñu ba di jox ci kër fa bañ ko nak. Man dama wara jaak. Ñett xélé gi ci ginaaw. Ma wacc bool bañ baay ci ginaaw. War ñi ci sama kër fi la wara jaak. Bu ma déy ba ñaari ko ñuma déyal ba yoonu taaru. Ma naalé ba yoo doon ñuma déma ba ndama. Bu kan la ñu di sama kër ke bokk ci seen jox na. Jaap ci. Mhm. am nga wax deug yaa tigul ci yoon nañu waxante deug la lu xam deug lolou
1: metna
7: le baay mu ci ma jox len tay xam nga lu ma bindal sama age di fay intervention
1: lu la bindal
7: 12000 francs la jottu la barke borom jeng ben ba dañ ma do wal ni ma dañ ko laacc ak naan ba te mu ni da ci ni tay ni am lu du du lay jeng
1: on nañ ko xolaat de
7: gewa ma fay ba ma fay ba pare chef ba ma ne ko malé dama lay laaj ba xam li bu ngeen ko tek mu ngi tanjeen ko dugal lay ko dié da astaghfirullah da ngi tanjeen ko dugal ko dié señ bi dié ko ñu par ngay
1: ak am amna ki tak deri dem mom du ñepp dafa amna ci ño xamne dé sa bo waxe ño wax du xawa deugar rek day buñ lay bindal lañuy bind du bok ak la nga jotté ak ñom lool nak gënul
7: waay lo ci man
1: Ah,
7: dama bo dene fofa mono fa boy la yow fofa do gis ko la te moy yalla rek la ma te moy yalla mo da so yalla mo da so di mom te ko fa ngay la yow di ko wax fa ngay fay yalla rek la ko ma te moy te yalla do lu wax lo xam di wacc na li ci li wax deug
1: la
7: am ci te na man ha
1: dire jeuf
7: waay wad deug yalla fiis na lol deuk te li def yo auto di tane na ko ter agna ni ko man kili bala ndax ko sama ko kili bala ak bu man di mel dama gali day genn sama auto la yor wax deug ma tolo sa keur mom day jatt ko xey bes mom ab deug tuwar da ko wara
1: del masla tay baña xëccu rek
7: wa masla gi way nak bo masla ñu lanki noy def nak
1: nga baña xëccu rek nga baña xëccu rek lañ ordre bañ tek nga jëfé ko rek lu miti nga doxé nga jëfé ko rek
7: way boko jëfé
1: man daw lool moy sama conseil ordre buñ tek né li lañu tek lu miti rek nga jëfé ko rek
7: saal li wax d'accord nako mayes la ko jëfé way boko jëfé bo demé ñaari ko ñu la yo jadd nga dem yoonu door jadd ko wat na ci tabala gañu ci ko deux jours dama tégal
1: waay mo gën xëccoo ba leneen la ci fekk
7: ah la leneen gi nak man de man wax di gala
1: rek la circulation rek buñ ko xasse tek ni la circulation bi doxé donte arrangé wu la tam mitti na ci yow lañ tek lañ diglé defal loola rek
7: ko wadé son rek
1: ah waay toono bi mo gën leneen la ci dess dina su faamu son na bindal la nga dem fay fay 12000 xam nga ma fay 12000 lool ak toono la dem nga fay 12000 lool la toono la
7: wa fay dana fay da xassel li daf na dem fay sa fay mo duma ko fa bayyi
1: wa ni nagn koy wax rek tay bañ def ci ak ñom deng
7: to ba bang deureuf
1: wa ñi koy sant bu baax diko gëreum deug la plan de circulation biñu tek sax ané da ci bari lo xamné day metti lol lol waye lu metti metti nak ginaaw lu ñu tek la waxtaan nako kan fa tek ñu dox ko ordre yow mi nga xamne da nga ñew di kilifa ak ko mëna doon rek bu xëccionte ak ñom xëccionte ak ñom dañ leen fa tek leen ci anam go xamne dañ leen jox ndigal bu ordre ban leen jox nak ñom dañ koy jëfé nga baña xëccio ak ñom salam alaykum
0: allo señ bab
1: ba ku bax
0: sidi ko la ban touba bax da de mo dugat
1: ba ci
0: fekke wan mi yoni manam bari ci ko ban touba bax da de mo dugat
1: waw
0: wa mané comme ça ñun suñu yoon wi nga xamné manam mo jëm arré guyga
1: waw
0: arré guyga japp arré bay beng japp mang sé bay lu
1: waw
0: japp jang jakay manja jong
1: waw
0: xam nga 30 bob mo dem ba señ señ jili dem ba kéré mbay
1: waw
0: mais ñun fofu ñun mom fi doni mom manam bu nay bi ñëwé ni manam ñu manam dembi dig bi manam jafé bi manam du fi bari quoi manam mo taw ni manam mo ñi daxal nord ndax bu nord bi ñëw dafa ma fi tolo aré bay meng xam nga dafa bari souf
1: hmm
0: légui bu nord bi ñëw nak auto yu bari dañ fay fonce ñu bari seeni moto dafa yaako yoy mais fi doni bu nay bi ñëwé ni mom bu tamé dembi dig bi mom day jappandal ci borom auto yi ak ma ak borom crédit
1: est-ce que
0: ah xam nga da fofu non fekkan dafa am ab teli manam day gëna jappandal population bi fi dëkke ndax fi ndone bo gisee Touba manam jafé jafé yu bari manam ñako aw yoon la rek ñako aw yoon ndax manam teli yi nga xamni ñi ko wara défar ñu ci ëpp manam li xaalif bi fi wara dem dinañ indi xaalif mais dañuy lekk xaalif mais xam nga teli Touba fi ndone boy jëri muy naw ëpp teli boko bëggee défar dang koy défar comme yeneen sant yi am ci yeneen dëkk yi boko jox ñi dëkk ci dëkk bi da nga dem wuti ay sinwa jox leen ko baye ba magal jall nga dilen bu magal gi jall ngeen commencé liggey su ko defé dañ ci def lu mat ak ci bir dëkk bi teli buñu bëgg défar dinañ ko défar té benen bëti min ñi dëkk Touba il faut lo xam ci ñu jëm ko ba ndax ab teli buñu lako défaré waxul la ngay fop ab force diko fa vidé bu nay bi ñëwé teli ay force tax ko jël ko am sa fo nga para fay sa auto bi da mu touri non mais wuro baye ba nit ba mbay yalla ji tax ko fop sa fond diko wir ci ko teli lool mo refi tut ci dëkk bu sel bi di Touba yeeku jëdul ku koy dafit da ngay jaay sañ sañ ak dollar waye lu refi tut ci dëkk bi waaw te yoy yëpp day yaq abdel dañ ko wara bayyi xel bu baaxa baax waaw liggéey bi rafet na señ pap
1: jërëjëf ñu sant ko baax gëreem ko sidi Koloban Baghdad de batay rek ñu xaarat yeneen ni mbokk ci 33 976 0909 tay di suñu tele émission spéciale ngir wajal magal Touba salaam alaykum
8: alaykum salaam wa rahmatullah
1: baaliou
8: baake
1: sék ñu ngi lay ziaru baax
8: oké sék ndaga nga yité
1: sant bu baax
8: ñu lay ma sa wuti wala ci yoonu
1: jërëjëf sék
8: bëgg yalla jambar nga bëgg nga jamm rek
1: ah alhamdullilah
8: yaakar na ko gisee émission yoyu la xamni wax deug yalla li ko bëgg rom rew mo du ko def
1: ndaysan
8: yalla nak mo la mëna fay lima ko la xam nga lolou waxon na la ko bu yag ne la manam Sénégal jëf ko fi daru dara fu ciir ne dañu waran def ay organisation wax nga defa dem di len jangal ko dara ben ye ci route ci yoon wala xam nga mala ko waxe leg epul fu kër wa waye alors yaar yi xamna lu jot yom boy man dama lu dogal ba yexi rek mu yom wa ndax leg nga dox ba digg becc ak anjot mom dama la ñu leer anjot na ay yom yalla mi mala fay dal yalla la yalla fayal bopam
1: amin sek
8: tayit lima la ko wax bu neexa yalla ak yonenti bi reey jamm mom ku ko am dang ko am ku ko amut dang ko am ndax yalla ko yor diko joxe ci ku ko yene ni mu jox lako jeureu jeuf sek yow lu la nit bañ ak lu la nit bëgg niko mursal lay leer di waxe ko xamna ne bëgg nga jamm ci yene ni jamm ndax ciona bi ngay dacc ci dëkk bi kenn ku ne ci dëkk bi du transporteur du kenn ku ko dacc ci dëkk bi dëkk bi nak man lima len di wax rek manam Touba mom magal gi wax deug yalla dañu wara genné magal gi ci programme ay CDD ak dembaté Touba dafa waram programme bopam bo xamni toujours ñi ngi liggéey ci Touba wa programme bopam la wara am waye jek ba nga xamne magal Touba gi def na ay ñaar ay ñet wër ñu nan CDD demba de bak asan yow do meuna li wax wax deug yalla dama xam lool waye nak ni wa ni mursal wax lay lay wax mo deug manam gouvernement mom ni ñu mel ni Touba mel ni ni tembe moko arranger mom wa mom moko arranger ndax mom leer ne ko ne ni mu continue ak mom mom man na ci ko dem ba ila yow di ni Touba nak ñoo wara jël suñu fulay bop defaral suñu bop dekk bi mbeddi Serigne Touba yi nañ ko defar mom bu ko defare dana defaru bu ko defu dana defaru ndax mom li werte woor moy coup tambule fu Serigne Sallou baye won do defar Touba waaw ndax fi may wax ak yow ni 120 mètres ci la tok la lay wax ni 120 mètres fi auto yoy ngay deg 120 bi lay jaar yow mo kontiné ba kéro ngay dem doli la lay wax ni ta woor na mané tay mairie bobu tay so len lajone lene 120 mètres bu far la bu tollu ci mbusu duñu ko wax waaw wala ko lajone tay duñu ko wax te moy yoon yi nga xamni mo gëna mëna ubi Touba na ndax mom man nga joge Dakar ba dem doli ci do sene kenn so jaare mbaka essence elton boko jaare kont dama kër nga dem dara ma amu dara lu lay tiné su fekkone tay yoro tabax nañ ko bu ak ñu jël 30 yi nga xamni mo ci soxi ko 30 yi ci sox ko yépp tali bes reen yi ci sox ko yépp tali bes reen bu ko nga buñu defal rek fulan neex rek jaar ci waye ñi yor dëkk bi manam dëkk bi leena raw sarret bi ci bopum dafa jitu faso yi waye nak li wërte wër mom insha allah dana jax dama koy wax xawma koy jagal waye ko kep ko xamne ki nek nga war ko xamne fi da nga wara jagal dekk bi te jagal loko di te def ay galgal ak mbukum la la joge ci dekk bi la nek fay pat ñoo lay sant bu baax la gëreem jeureuf wa sun tata mom liñ ci wax moy li wër ñi di bokam de wax deug yalla xamnañ ne tayba ci kene gemu dekk tay bo la lajon dañ ne la xamal ne bernis ñoo xamni ñi seen tebes ci mom la jaar dimay don lon xale waaw man lay dañoo bokk nday mo tax na lu bari waaye li wërte wër moy dimbalé néw nit bataay dé suba sax la suba la def mi déssu doom yalla
1: ndaysan
8: tay yi dama ngi yandu sama ben déju sama ben jarbat fo ci ndakala gogu ci mbakk fala jogi ni wa moma wara tax may gëna yéxa dug ni momi tam ndaysan
1: ndaysan jërëjëf sax
8: wa yalla yalla bu defal wërëte
1: bi amin sax
8: yéne ci bat ci lebu xarim bat
1: ni ni señ xadim
8: wa ga insala fi
1: xadim jaaral ko bu baax baax baax
8: amin jërëjëf yalla yalla
1: barke ni ñong koy jaar
8: wa ma sha Allah ila bilal
1: jërëjëf rek ñu sant ko baax gërëm ko suñu ba alou sek ndongal cheikh abdou khadir melni li ni teural won ci waxtu wi dafa melni matna di jaar bu baax nak sama jik ayda jeng tay ñu darajaal ko bis bu mag ben école bo xamne ay tout tank lay jangal fele ci sama boori keur mo sama keur ñaari keur ñoo dox sama digeenté école ba tay ji nak ñuy amal bis bu mak dara jaalako sama jigen bobu di soxna Aïda Dieng bu tuddo ko sama taw bu jigen di ñaan rek bis bi nek ndiglayam waye ñom ñi xam tam ñoo fay jangale ñom Seigne Khadil di topto tout tanke topto bo xamne topto bu mucc ayib la di len yar waye di len jangal kéro rek ma ngi deg sama dombu ndaw bi ak morom mi mi andal ni waxtan kenn ka nan ko oustaz waxon na boy lekati nga wax bismillah donc dañ leen di jangal lal di leen yar ci ñu xam naka lañuy doxale lool amna solo lool ci di yar tout tanke ndax xalé ci bari ci mbedd yi rek lañuy nek di taxawalu kenn du leen top to lu ñu mën ta dugg ta xalé mbedd mi du place am xalé boko yoré yalla jox lako dang koy fonk diko top to mu jaral la lu ne waye tay nit ni ñu bari ci nit ni am lañu gëna jital ke topato seen ay doom te doom dañ ko wara yar dañ ko wara topato boy xey itam dañ ko wara tekki loxoy woor yu leer yo xamne dana la wut ci mom wutu go xamne sax amana man la ci defal lo mënalul sa bop su ko defé itam lool ñu ci gor gor lu bu baax ci non rek lay santé bu baax Mustafa Fall di ben tout tank itam bo xamne ma ngi dëkk ak mom yoré kenkayri sama doom di nga xamne mom la tuddé cheikh abdou sama taw wa dëgg yalla tek nako ci aw yoon ba lu bare bare mu xétal ko ci jëf yu baax ak wax ju baax té yoy dafa am solo dafa am dëkk ndo yo xamné dëkk ak ñom ma sha Allah bénéfice la kon yalla nu yalla may ay dëkk ndo yu baax na dëkk ndo nekk lo xamné nit ki mëna ko tanal bopam 100% man nga choisir na ci koñ bi lay dëkk bo amé xaaliss han nga ut fa keur dekk fa wala ut fa tane tabax ko wa ñu ngay dekkal nak ni lañuy mel mom lolu mom yalla mo koy sakal nit kon yalla ñu yalla may ay dekkando yu bax dekkando yu bëgg sëriñ bi yu gëm yalla dekkando itam yo xamne dañuy samonté ko war may dekk bi yar seen njabar itam ci ñuy war samonté ko won may dekk bi kon ñu ngi leen di sant yeen ñep di leen wax ak ba benen talata ci benen émission spéciale gir wajul magal Touba inshallah
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
10: Li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 djuroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemb oustaz ndongo mbay
11: ñu ngi kep ko deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: andando ak serigne muntaka mbay
11: serigne muntaka xamna kon len lay jox kaddu ngone bismillah
12: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa anzur alayya barakati dona dur walisiwa
10: Li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 djuroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemb oustaz ndongo mbay
11: ñu ngi kep ko deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: andando ak serigne muntaka mbay
11: serigne muntaka xamna kon len lay jox kaddu ngone bismillah
12: A'udhu billahi minash shaitani rajim wa anzur alayya barakati dona dur walisiwa yakufa kullama yadur
10: di waxtan ak yeen ci keur gi lepp lu aju ci walu keur gi dekkando bi nekkin wi digeenti ñaari way deccante ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu don jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKB FM
2: seug bi tan xabaat bi nam bu baax
11: ndeysan ndeysan
2: bo gawe reacir
11: waaw
2: mom da nga tafete bu ko xabe rek nopul waye ni seug ñong koy natable tourno yam
10: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen mën ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
11: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war sen digeentek sen borom keur su ko defee borom keur yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
10: li ci keur gi
13: jamono bi mom haqiqatan mu ci jafé na
11: deug la assalamu alaykum
13: wa alaykum salaam warno matroy kay
11: deug la
13: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara do ko
11: señ bi ñu lay ziar bax
10: fi lu ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jott 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wouté
13: di xara ba
11: ñi la dëgal ja
13: waxtan ni set na suñu xol lol
14: te kay selseli rek bek dana wé ko far yow na tam xel di dal ma jox sant ban baati ngir moma may lu sa xel da jo nak
11: a'udhu billahi أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لقن لساني وحلولا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا انت الذي علمت لقمان الحكم فليه بالمصطفى خير شيم موكي اوديتوري موكي اوديتريس نيو لين دي في تي راديو اي كاب اف ام راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا نك في تي خالوي جام دام دار العلي الخبير نيغي نوي نيب دي زيار نيب واي دي جيتال تي نيو بي اك زيار وي صاحب الفضيله سيرج منتخا بشير ñu koy nuyu te diko ñaan bu baax suñu borom sam ko ci barke cheikhul khadim nonu lañuy ñaanal ay serigne mamour mbake mom cheikh mohammedul murtada momit li nga xamne sof nako ci cheikh mohammedul murtada soson suñu borom jappale ko bañ jël ci lu kawé suñu jox ñu nepp ak cheikh mohammedul murtada
15: waye non lañ koy ñaanal ni rakam Serigne Salih Mbake Murtoha di ndokkel candidat yi nga xamantene ñu tambali tay ji bag bi di leen ñaanal bu baax suñu borom dafa leen tawfiq kep ko xamne rek bag bi señ diglay la yalla nak suñu borom may ci barke yent bi sallallahu alayhi wa sallam non lañuy nuyu it suñu buntu ci yoonu señ Alhaji Mbake mom señ Mbaye Mbake jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziaré di nuyu mbolem jabotu señ Ballo Thioro gep ni ne ci biir dekk be ñi nek jaaxal ñi nek mbar ñep ñu leen di nuyu di leen ziar di nuyu bu baax wa kër gi jël nuyo bi te ko ci loxo Pape Sayer di nuyu señ Abdou Hadj Sall di nuyu personnel radio bi yep di nuyu señ Muntaha mi nga xamantene mom lañ daan andal émission bi nak jekk te tay mu nek ci plateau bi waye di nuyu suñu mbokk mi nga xamantene mom lañ wutu fi ci plateau bi di Pape Sek ko de la route señ Fallou ñu koy nuyu bu baax te diko ñaanal suñu borom bayiko ak am xelam ba li nga xamantene bëgg na ko ci code de la route ci biir dekk bi suñu borom defal ko ko ci barke Cheikhul Khadim ci Muntaha xamna dañ lay jox kaddu nga nuyu bismillah
16: bismillah min shaytan rajim wanzur alayya barakati dona dur walisiwaya kufakul ma yadur jerejeuf señ dongo non lañu def rek sof sunu nuyo ci sam nuyo di nuyu wa kër gi yeb lako tambalé ja ci amar pap seyar ba ci señ ablat ñu di siari ñom ñep rek di nuyu auditeur yeb nak xaw nañu gëj ci dara ju baax waaye xamna xataat yi ñu koy jégg lu baax señ dongo
15: wa jerejeuf jerejeuf señ Muntaha ma sha Allah ñu ngi lay fay bu baax di nangu ngant yi wax deug yalla ñaan suñu borom tanki ñew yek tanki dem yeb suñu borom daf ko def ko tawfiq di ñaanalit señ Aboma nga xamantene mom nga joggi ci kërëm tay ji ñu ñaanal señ Mourou Bousso Dieng
16: amin
15: ñaan ñaan yeb yalla nako suñu borom nangu bu ko nango yalla nañu ko fulul ci barke Cheikhul Khadim
16: amin
15: mu melni Muntaha tay dañuy ñew rek ni nga xamantene non lañ ko daan defé muy di fatali konté niñu ko alquran di joxe muy fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wala bok fa zakir inna fa'ati zikra
16: shikra
15: yoy yep di ay joxoñ yo xamné alquran dañ koy joxe ngir ñuy fatali ko ni fatali ko tay mu melni tom biñ fasiyene waxtane moy cielaral gi nga xamantene leg leg kilifa yi danañ koy def ci biir kër yi nga xamne dafa am luñu bayyi legi te muy liñuy tuddé al hiwar al usri manam xamna mom lañu wax conseil de famille nga xamne legi leg leg borom kër gi day na ci kër gi waye day melni neewut ci biir kër gi ba leg leg mu jur sax ay problème mu jur ay problème fimne bari nay problème yu am ci biir kër yi yo xamne lako upp sawara sa lako upp moy borom kër ga ndax bu nekké ci kër gi wara wax waxut wara réagir réagirut wara jubanti wut su problème amé mom kenn du ko ci ëppalé té gis nañ né fimné fam yu béré bi nga tass té la koy tass moy pataral gi nga xamanténi borom kër gi wala bok kilifa yi kër yi ñu koy pataral ci biir kër yi gis lo wara wax waxoko gis lo wara def defoko gis ko wara jubanti woko ba problème am su ko defé nak su problème ba amé ñu wilipandé ko ñepp yek ko té fekk na yow mi nga xamantene yaay borom kër gi am nga ci part de responsabilité kon señ Muntaha tay suñu waxtaan moy ci léral gi ñenn ci kilifa yi kër yi ci léral ndax aw yoon la wala du yoon insha Allah loolu lañuy waxtane xamna dañ lay jox kaddu gi
16: jërëjëf señ Dongo tém bi nga indi dafa am solo lool ndax lepp ci responsabilité bi borom sun borom denk borom kër ci la tënku loolu nak fim ne ni sun borom da ci top wayjuruy ginaaw da la denk ne la saytul ma bis dina ñew mu ne la ma la denkon ana nan nga ca doxale leg leg nak nit ñi dañuy japp ne nit ki dafa bari bari wut ay wax day nopi waye nopi ci lo wara nopi te bari na ki nga xamé ne ya ko wara dankafu fo mu jëm bo waxe yalla man na def bu jëmon fudul nona wañeku kon nak borom kër liko war moy di saytu njabot gi di tog ak ñum ndax sam la sam bi toujours dafa ra sam ba limuy sam du rut dañ na la samal ba bu rural bu rer te na nga jofal si lolé nak lu sun borom wax la ndax doom adam biñ ko joxé soxna mu am ci mom ak njabot don teen ab surga la bo xamne moko yor ci kër gi diko dundal bu jëmé fudul nona mom moko wara wañeku kilifa nak dafa wara noy wala way dafa wara deugal dañ wax ni da nga wara noy nepp way nak nga deugal keñ
17: ñeesan
16: manam bu wax joté rek jogal wax ndax sa wax jojé num mëna def dina jariñ dara donti wul deglu nuyu deglu wul la ñoom ñi sax njabotit kuko deg dina ah def na waru garam
17: def na la mo wara def
16: def nako
17: señ dong jërëjëf señ Moutoukha xam nga bu ñëk mag ñi dañ daan def li ñi tuddé al hiwar al usri muy tok ba ci yag wote wote jotaay ñepp tok leg leg problème am nga wote wala leg leg sax problème du am way yaay jike rek wote mag ñi buñ ko daan def ñaare dañ daan amna ño xam ak ño xam dañ daan suppi ci jike kër gi ñu suppi ci li ba gon ba ko akër gep yegg na suppé gona ñu daal di wote ab jotaay nak suñu wote ab jotaay lañ bëgg wax lepp ñu wax ko leg leg ñu gis ci biir kër gi lo xamne sax ñoom dañ ko wara wax waye xamuñu fan lañuy jaar ba wax ko waye buñu wote dañ fexé ba wër ko ba ki nga xamantene mom la concerné mom dina xamne mom lañuy waxal legui nak lolu dafa melni dafa manki buñ xolé lolu ndariñ yim bar yim am bokku na ci waxtaan woowu day deugereul fami tok ba ci yag ñepp tok ñu waxtaan
16: deug la
17: kenn ku ci nek nga xamal ko ne ko yow kat diw mi sa kilifa la ndax xam nga lu ngeen bok lolu day tax fami bi deugereul waye day tax nit ni kenn ku nek am confiance ci sa morom
16: deug la
17: kenn ku nek wolu sa morom ndax su waxtaan amé rek wolonté man na am bokku na ci yimi andi moy day fex day def ci nit ni ci fami bi kenn ku nek day am idée wu meuna deglu sa morom kenn ku nek bu sa morom di wax nga xam nga gëm na yow ki kët dang ko wara deglu parce que lolu respect la nit kuy wax nga deglu ko bam jeex yow boko dé tontu nga tontu ko bokku na ci nit dinay régler leg leg yenn woute yi am ci kër yi ci façon bo xamné ciowdu ci am fimné dajé yoyu man nay régler yenn façon problème yi am ci kër yi problème yi sew sewani nga xamantene danañ ko régler leg leg té ciowdu am ci ciowdu am bu féké dajé yoyu mi nga am bokku ni ci yit danay def ci xalé yi jikko yu rafet parce que xalé yi buñ dé tam leg leg ñun ñëpp ñu tok mbokk rër bu baax wala añ wote dajé tok waxtaan ku ñu jog kenn ku nekk xamné ki kat li yëm la da ko wara fonk nangam jog dem su ko défé bokk na ci day def ci xalé yi jikko yu rafet parce que xalé yi dañuy gëm né kat ñun kat suñu wajur yi limi def ni li tax mu koy def moy dafa bëgg ñu doon ben mais bu fekké né lolu du am borom kër gi leg leg problème am mu xamné problème amna waye mu nopi té mag ñi dañ daan wax né artu mo gën atté artu mo gën atté tay ku artu di nga atté ku artu di nga atté mo tax né lay la nga gis ab fami problème am ci bu reere bo xamantene bu kilifa ga telona artu du aksi fofu kon lolu faw ñu bayu ko xel bari na ci nak ño xamne dañ la nan wax ji amul ndariñ dedet amna ndariñ yow li la war moy wax waxal ku def ñu xamne def na ku top say ndigal ñu xamne top na say ndigal ku ko top bu problème amé da ngay mëna taxaw né man kat waxon na nangam ak nangam ak nangam su ko defé kèn dula yedd mais bari na ci problème yo xamne bu amé ci biir kër gi bu ñëwé kilifa kër gi lañu yedd ndax dañ ko nan xana nangam xamoko won xana nangam xamoko won su ko defé nak lolu borom kër bu nek war na koy bayyi xel Seigne Moundakha tay Seigne Moundakha nit ki bu fekké né dañ ko togn dañ la togn
18: waaw
17: ñu woté yow ñu xamal né yow mi kat dañ la togn manam merno bu nekkon 150 yi mëna dañ
18: deug la
17: waaw yow kat woté nañ waye yow mi kat diw mi kat ya ko togn té togn baxul manam asugor day moytu togn ki ya ko togn bu fekkon né narna fayu lepp man nako baye
18: deug la
17: ndax bu manam waccé nañ tension ci kanam nit ñi parce que wax nañ deug ka togn ñu xamal ko nako ya togn té Seigne Moundakha mag ñi dañ daan wax né fu deug amut jamm du fa am fu deug amut jamm du fa am bari nay kër yo xamantene sa warang fay tak lako fatal moy ñaka teggu ci deug ñaka waxante deug di ray rayalte ay ginnaw ak it am ay ñoy par lako yoy Seigne Moundakha xamna dama lay jox kaddu gi
18: Seigne Ndongo non nga ko waxe rek si ne mag mi nga xamé né dafa wara wax jeufandiko xelam mu rafet dafa war di wax ndax gone gi nga xamé né xamut yow ya ko mak don tawon ay at la fekke nga lu mu fekke wut wala nga xam lu mu xamut kon nak woro nopi fi ne bo gisé jamono yi señ bu mag bi ci netali kat yi kër gi mu amon ci ndiarém nga xamé né dako defaron par ay fenêtre leg mu taxaw ci ben fenêtre wax mbolo mi deg bo legge mu taxaw fenen ñu daw ñew mu wax ba ci tombam yoyu ben mu ne la yalla neena wala yonentibi wala ci seen biir ni ngeen wara doxale seen talibi wala ni ngeen wara doxale seen ak njabot loolu nak kilifa gu nek war nako roy ci mom ndax ñun ñi nga xamé ne waxuma la mouride waye bepp l'islam sa référence la mom Seigne Touba kon nak tok ak njabot gi di sok ñom di len wax liñu wara def ak liñu wara def liñu wara jomb ak liñu wara rus lolou defena moy defar keur te goné xamu dara ka nga xamé né mo xam di magma moko mëna jubanti leg dina def lo xamé ni sax day defé né li mo gën te fekk na lolo gën kon nak yow mi nga xamé né yaay ab samam rek ya ko ci mëna ar fini bo gisé jangalé bép jangalé tambalé ci école ya ba ci biir kër gi nga xamé né lépp awalé ci yoonu siratal mustaqim la ndax ki nga xamé dañ koy jangal ci école ba dañ koy jangal mu mëna amé dara ba leggé bu daru kenn dar bopam noné lañuy jangalé ki nga xamé né diiné ji ci kër gi ba bu ëllëgé bo tay sox sun borom do rus
17: dëgg la
18: kon loolu lépp ab jangalé ab yar la loolu nak ki nga xamé né dañ ko dénk jabot waru ci nopi toujours del wax li nga wara wax di def li nga wara def balak daya tak nga fay dem ba ci soxna yi ki nga wara xamé ni dang ko wara jubanti ma aw ci yoon jubanti ko ma aw ci yoon ki nga xamé ni sax def na ak juf def na lu bax boko mané sante ci karam borom ba moromam roy ko ca loolu dara ni wu ci señ do
17: jerejeuf señ Moundakha wax ji leer na machallah amna solo su ko defé ndaje mom ñi wax leg nga xamne fam yi dañ ko wara def leg fimne nit wote am ndaje kërëm defé na day fay ab taal fek day upp taal ba leg nit wote am ndaje kërëm defé na day défar fek day yaq da bokku ci borom barxam moy ndaje yoyu nan lay def bam resuur
18: deug la
17: nan lay def bam resuur nga neena la mag ni bu ñeek dañ daan jike jiki buñ ko naré def dañuy jike jiki suppi ci li
18: deug la
17: suppi ko buñ paré comme bu doon fi Touba bo paré défar lu café wala nga défar lu ataay wala nga jënd boisson ñu naan waaw ah yeen kët xamna soxlo won na leen waxtaan su ko défé day nekk climat bo xamantene manam

0: waxtaan dana fa mëna am.
1: Ubbeeku.
0: Te ubbeeku na fa mëna am. Na fa mëna am. Yow mi kilifa gi it sa kanam nga ubbi ko ba. Njaboot gi duñ la ragal.
1: Dinañ la ñëmé ku ci nekk wax li nga bëgg wax.
0: Ndax mag ñi fi ne dañ daan wax naan seen njaboot nañ la rus waaye buñ la ragal.
1: Dëgg la.
0: Buñ la ragal. Parce que ki nga ragal moom boo gisut man ngaa deful na.
1: Waaw.
0: Waaw. Léegi nag su ko defee bokk na ci yi réussiral jotaay yooyu mooy booy wax yow kilifa gi la ngay wax na doon dëgg ci yow ngir ñi koy dégg xam ne lii kat dëgg la yow nii ngay doxe nii saw doxin la nii saw doxin la. Bokk na ci it mooy nga respecté leg-leg koo xam ne dafa bokkut ak yow idée dafa bokkut ak yow xalaat. Ndax léeg-léeg loolu day am. Léeg-léeg nga nekk kilifa kër gi. Am sa xalaat ba pare ci biir kër gi am ci ñu am yeneen xalaat.
1: Dëgg la.
0: Waaw. Xalaat yooyu nag yow. doo ko dàq définitivement. Maanaam da nga koy nangu ba pare. Wax leen ne leen amandi jàppoon naa ne bii
1: loolu nangam moo koy gën.
0: Mooy gën. Waaw maanaam da ngay nangu ba pare. Waaye nag doo ne rek man. Lii mooy am ci kër gi nangam dugg na fii génn fi.
1: Dëgg
0: la. Te nag kër yu bari fi ne ñu noonu la ñuy doxee. Mooy kilifa kër gi moom. Bu xasee ne lii la.
1: Waaw.
0: Donte lim la lii la teguwut ci yoon. Moom du ci dellu ginnaaw.
1: Dëgg la.
0: Te loolu bokk na ci yi nga xamante ne. Day yàq ndaje yooyu ñuy wax. Léeg-léeg it. Danañ ci taamu nga taamu waxtu wi. Waxtu wi. Fexe ba def ko ci waxtu woo xam ne. Wu dëppoo la. Maanaam mu méngoo la ak waxtaan.
1: Dëgg la.
0: Léeg-léeg. Mën naa doon waxtu woo xamante ne waa kër gi xëy na ñëpp danañ fi ne.
1: Waaw.
0: Ñëpp danañ fi nekk. Mu doon waxtu woo xam ne it bu dee ñëpp danañ fi nekk it.
1: Dinañ mën a teewlu.
0: Dinañ mën a teewlu. Ndax waxuñu nga añ ba pare rek daan ne ñëpp soxnaa leen ci saal bi. Dafa ak heure boobu am na ci waa joo xamante ne. Moom waxtu woowu da ci daan dellu.
1: Dëgg la.
0: Bu ñëwee ci saal bi nga wax muy nelaw bul jàpp ne da laa faalu.
1: Waaw.
0: Waaw waaye waxtu wa nga woote moo nekkul waxtu wu.
1: Dëgg la.
0: Wu kii. Bokk na ci yi koy réussir mooy moytu. Gaaw a mer. Ca maanaam kilifa. Du gaaw a mer.
1: Dëgg la.
0: Du gaaw a mer. Ndax bu fekkee ne da ngaa woote ci biir njaboot gi am ci koo xam ne bokkut ak yow xalaat. Wala mu ne man de soxla man de amoon naa xalaat. Nga jàpp na yow boo xasee wax kenn wërta wax.
1: Waaw.
0: Gaaw mer. Loolu bokk na ci yi nga xamante ne day yàq jataay yooyu.
1: Dëgg la.
0: Bokk na ca it mooy. Xeeb nit. Maanaam xeeb nit. Nit ki même bu fekkee ne da nga koo yilif. Maanaam da nga koy jur wala sa soxna la jox ko ab cër. Jox ko ab cër ba mu yëg ne. Moom mii kat jox nga ko ab cër. Su boobaa cër boobu yow dala koy. Dala koy delloo. Waaye wolof yi dañ daan wax naan nit saa yoo ko miinee mu yab la. Saa yoo ko xeebee.
1: Mu yab la.
0: Nit kenn du ko xeeb.
1: Dëgg
0: la. Bokk na te it fexe ba yow miy wax. Nga jàng li ñuy tuddee uslubul xiwaar. Maanaam fexe ba sa communication nekk communication boo xamante ne bu mën a jàll la. Maanaam ku ko dégg rek ku dégg nga wax dina la bàyyi xel.
1: Taatal.
0: Waaw ndax fi mu ne. Léeg-léeg. Nga gis nit mu def dara. Nga war a wax ca loola. Waaye am na façon boo xam ne boo waxee noonu. Moom day daal di jàpp ne yow da ngaa far. Waaye am na nooy waxee ak moom. Day dem ba xam ne moom mii kat wax ji moom moo ko moom.
1: Dëgg la.
0: Wax ji moo ko moom bu dee kunite la. Bu laajee jéggulu. Day jéggulu. Te wax naa la léegi ne la léeg-léeg kilifa wooteem ndaje léeg-léeg nga gis ñaar ñu am problème ci biir kër gi. Mën naa doon ñaari wujj wala wala mag ak rakk. Wala lépp mën naa am.
1: Dëgg la.
0: Nga ñëw ñu wax la rek nga daal di woote ci saal ba. Yow joxal kii loxo ne ko baal ma ak mun na nii joxoo loxo ne ko baal ma ak. Waaw fekk. Jox na ko loxo mais lam jàpp ci xolam.
1: Bàyyiwu ko.
0: Bàyyiwu ko. Léegi nga gis problème am ñaar am problème am kilifa bu ñëw ne laajuma kenn. Fi am na kilifa yoo xam noonu la ñuy régler seen problème.
1: Waaw.
0: Léeg-léeg am ci ñu yàlla dimbali mu réglé wu. Mais am na ci ñooñ li ne ci seen biir. Faw nga bàyyi leen ñu wax ko.
1: Waaw.
0: Buñ ko waxee ba soulagé wu. Nga doog a wax yow nga doog a yow ñaan li ngay ñaan. Maanaam fii ne bu dee ñaar ñoo xam ne dañoo xuloo wala ñu xasante ku ne wax la sa morom wax. Buñ paree nga ne leen yéen ñëpp dégg naa leen.

0: nga wacc rek ñu ne la ah diw ak diw mii kat naa nga woote eh joxul kii sa loxo nuyu ko balu ko ak mooy sa mag mu jox ko loxo mu gën dem fekk la ne ca moom ba léegi ba léegi bàyyi ko kon borom kër ci biir këram sëñ Moundakha bu waree wax na wax bu waree artu na artu bu waree santaane na santaane bu waree wilipande sax liñ naan wilipande na wilipande wilipande mooy lan mooy gis nga ci biir kër gi njaboot goo xam ne boo diglee duñ def buñ teree duñ bàyyi am na ay mbokk yu leen jege nga woo leen xamal leen ko bu problème amee ëllëg ñu ne ak diñuy gët kilifaam woon na mu ba sàngam ne ma mënu koo digal mënu koo tere su ko defee yow nga daal di dégal say responsabilité waaye nag nekk ci kër gi sa waay ne pat ba musiba am ñu woola ne la xanaa yëgo woon nàngam ngay wokk bopp loolu kilifa gu nekk war na koo moytu sëñ Moundakha
1: jërëjëf sëñ Ndongo maanaam bu ma déggee li nga indi lépp mooy donte am na kilifa yoo xam ne ci ñu jégal ma ci waxee mi matadi nag kilifa dafa war a mat mat gi mooy yow yor nga mbooloo waaye xam nga na nga leen di yore mel ni ko yor ak jur yor wenn yet te yet ba ca lay wàññee jur gépp loolee nag dafa war kilifa nga xam ne da ngay mat matak mépp mbir moo xamee ni ex na ci sa kaw nga xam na nga koy mën a dékkoo ba saafara ko ba ña war a jariñu ña war a aaru ndax noonu nga ko waxee bu fekkee ne da ngaa ñëw ne da ngay lijjanti mbir kee war a wax mbiram nga ne ko ah yow laajuma la ndax yow daanaka doo wax lu dul noonu doo def lu dul noonu kooku da dèjà léegi dootu la gëm génn nga ko ca ndajama te mën naa booxoon la muy wax mën nga cee jëre njariñ loo xamee ne nii ñi fi nekk dinañ ko jariñoo kon noonu nga ko waxee nit ki bu fekkee da nga leen a bëgg a jubale da ngay dégg kee wax du ñàkk nga segg ca wax joo xamee ne di nga xam ne kii moo am dëgg nga ne ko nàngam laa bëggoon nàngam moo gën a rafet loolu lépp nag dafa war borom kër loolu lépp nag mu nga jóge ca mag ña ñuy idikee gone ba mu dem ba doon mag ba mëseur ba takk soxna war a yor kër war leen a jubbanti la mag ña naa mu nga bañ a ca mbànja xàng kon loolee nag mag ñi fi ne dañ cee war a préparel siini doom ak siin ak njaboot bala ñoo dem mag war a yor kër xam nu ñu koy yore xam buñ ko yoree nu ñuy dimbalee njaboot gi ñuy am ëllëg loolu lépp nag mi ngi tàmbalee ci kilifa yi nañuy toog a xale yi di waxtaan ak ñoom di leen wax loolu li nu war a def di leen jomb loolu li nu war a jomb siin doom ndax léegi daa mel ni jomb ak kii
0: daa jeex
1: lii jomb naa ko def wala lii rus naa ko def nit di ma dégg nangam ak nangam loolu daa mel ni xale bàyyitun ko
0: xel jërëjëf sëñ Moundakha xam naa sëñ Abdoulaye mën nga ñëw ubbil téléphone bi mbokk yi ku bëgg a ànd ak ñun rek mën ngaa woote ci 33 976 09 09 33 976 09 09 33 976 09 09 sëñ Moundakha ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki auditeurs yëpp ak mbokki auditrices yi di leen ñaan leen jàmm ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam yaa saa.
0: Ku baax ñu ngi lay ziar.
2: Ñu ngi lay ziar lu bari di rafetlu liggéey bi.
0: Ndeysaan yàlla nañu yàlla fay yow lu ziar.
2: Waaw di leen sant bu baax di leen gërëm yéen ñi tokkee plateau bi yéen ak Cheikh Abdoulaye Sidy Colobane la Touba Bakhtar.
0: Sidy Colobane si ñu ngi lay ziar.
2: Waaw ñu ngi leen di baalu àq di leen baal àq.
0: yal nañu yàlla boole jéggal.
2: waaw di nuyu bépp kilifa goo xam si yaa ngi déglu 103.5 ICAP FM di nuyu sama gox bi di waxtaan teel.
0: ñu ngi lay fay.
2: waaw mu ne waxtaan wi ngeen di waxtaan maanaam dafa am solo trop. jamono léegi si boo xoolee daa mel ni nit ñi maanaam ab juboole daa mel dañoo am complexe.
0: dëgg la.
2: juboole. maanaam booy xool maanaam nit ñi léegi daa mel ni maanaam muy mag ñi muy ndaw. maanaam daa mel dañoo am complexe.
0: ci ñaar ñu dëngoo nga war leen a boole waat.
2: waaw maanaam daa mel léegi nit ñi dañoo am complexe. te waru demee noonu.
0: déedéet.
2: réeróo mënut a ñàkk mais am na ñoo xam ne buñ waxee rek ak dal dina dellu si waat si njaboot.
0: dëgg la dëgg la.
2: waaw mais bu ku ne taxaw fee seetaan ku ne taxaw fee seetaan jafe-jafe. ndax tey jii loolu bala nga xam tey boo demoon ci brigade yeeg tribunal yi yow sa yaram day daw dañ ciy gis yoo xam si mën na faa bañ a yéen.
0: dëgg la dëgg la dëgg la.
2: ñu rek nekk si biir kër. waaw mais yooyu moom nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax baax am na yoo xam ne moom waru génn sax ci koñ bi may dem ay tribunal.
0: dëgg la maanaam secret de famille daa war a am.
2: waaw te mi am nit ñi daa naan léegi daal maam day mel ni kenn daw sa morom te waru demee noonu.
0: dëgg la
2: waxtaan ak njëkk mënut a ñàkk. waaw ndax am réew moom ndaw ñi manam luñu mën di mel ñoy ñoo doon.

0: xel
1: deug la
0: waaw mais nak bu ñëwé ba réew mo xam ci imam da ngeen daw ñu sa bo xol ñoo jubulté mak mom réew kon mom dina xawa yéme dina gëna bayyi xel bu baaxa baax waaw liggéey bi rafet na
1: jërëjëf
0: jërëjëf
1: jërëjëf señ sidi koloban mom doon wuté fa touba bax da deux duggam amna solo jël mbokk mi salamalekum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ku wax tuwek foy wote
2: morsar wote war ñam
1: señ morsar da mel da nga jégué rajé dé wa dang koy xaw sori tuti
2: wax nga nek ñu leen di ziar bax
1: ñu leen di dolo ziar bax
2: ñen jàjëf bu baax baax day wax ni wax tan nga am solo
1: ndaysan
2: waay day wax ni jëmul ji nek dafa melni ñi jubalé ak manam ñi défaré dafa jéx rawatina ci fa yi
1: rawatina
2: ci fa yi famille
1: famille
2: waaw ndax bu ñëkkan ñaar bu ñu réelo té manam nit ñi dafa melni fi kenn ku ne amna loy ragal ni jaxalu muy wax ko dëgg même ko togn nga jaxalu mu wax ko dëgg dafa gën dafa amul
1: lay dëgg lo
2: waaw té loolu dafa wara dafa kuy defa dafa wara da nga gis ñaar ñoo xamni wax ju gast jo xamni buñ ko jogé sa dafa wara jëf ñi japp ci mer muy dem di law ba doon ay ati loolu liko waral moy ñi defar ñoo fi nekk
1: dugg la
2: waaw te askan mi mom toujours mag ñi non lañ dan tuddé daawo gis ben manam ñaar ñu di dëngu ko dem ay at dama xam dañ ko yegul te tax mag ñi mom ñaar ñu dugul sax kep buñ ko fekk wut sax buñ dajé ci mbedd wala ñu dajé ci ëpp da nga xamni ñaar ñi jubo mo amane di ko rek
1: deug la
2: boko defé ñu dal leena dajalé wax leen waxtaan ak ñoom boko defé ka neewul ci deug ñu jubante ko waye fimné ni da ngay nekk ci kër sax fimné gis ku def na dafa lu non waye pour nga jakkar mom wax ko sax dafa mel da nga am problème bo mo tax fimné dingo beek xexo beek nga digg ñi rayante ci rayante yo xam lu ñepp xarit la
1: matante ak lepp ci wikri
2: wa matante be yoko di am lol lepp luko waral moy defar ka dal mo am du kon nañu delu wat ci dem nak di xolat su mag ña comme nañ dan dundé buñ ko defé rek yakarna société bi do na am jare
1: deug la
2: ñi nga yëndi jaaji ko lot baaxa baaxa baax
1: jere jëf rafet na machallah jere jëf señ mor sar mom doon wote fa la ci touba keur ñan machallah dugum gi am na solo ñu jël mbokk mi salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ku bax tour ak foy wote
3: cheikh mbacke lo ma cheikh ba
1: lo mo sant
3: lo la
1: sant ñu na sant mbay rek
3: ay wa yeu ma ngi tokk ala
1: dama da nga jégué ak radio
3: bay ba pa fer bay lo
1: man da nga jégué radio de
3: ma jégué
1: nga lo da nga nanagout café
3: la café bay da ko pa fer bay
1: ci la
3: il va de fer bax
1: ndé délo ci
3: ci toi assez na ci taw may
1: ndessan
3: dafa local bi baxa bax ma ngi yara na xamone nako ak waxon nako di dañu bokkus xamal nako li da nga wax waxati waxon nako mom bo de wala ko nga mom dañ la taw do nga wax dañ bi legi lo nga wax neeru ñu wax rek manam te manam ko da bal do hol fi ko nga fay nek ni da nga am touti sa kay ay rewo da bu ko wo ci kan ba don te jilo mag ba ñet mag bok to ci ke waxtaan ko ko kan ko la nga lu ba nga tam wax waye legi da ki ma masala ba legi kay wo da ko lo wolu ko ju ay ay wax ba yek waye da ki ñoy ke lu ci ko ko lu jona len ti ci lu xeral ikhlas ko jona ke da ko mel lolu baax la boko beugé atal la wolo la ko la mel yalla ko tax
1: Jerejef
4: Assalamu
1: alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
4: Ndango mbay.
1: Waaw. Da bay Cheikh Sar la xana.
4: Waaw Mamadou.
1: Bay Cheikh Sar Mbacke Bor.
4: Waaw Pande ñari bay Fall.
1: Waaw bay Cheikh ñu ngi ziar.
4: Ñu dello ziar ba.
1: Bay ñu am jam.
4: Alhamdullilah.
1: Alhamdullilah mashallah.
4: Tan di fot gi.
1: Ni ngi sante bu baax.
4: Sante ya gal alhamdullilah.
1: Mashallah alhamdullilah.
4: Ah ene jom tay bi de mom côté bi mu jëm mom amna solo de kilifa war na xam liko liko def ci liko def kilifa de mu nangu ciir bi bi ca do ci wax amna sama xam xam da bari waye samay deg ay mag ñu ne waxal li wa wax ta nopp neen deere waxal li nga wara wax ta yem pare ndax da nga waxal nga wara wax wax ko rek tayam ci waye da nga waxat ñe nak ñen ma ngu ba da wax ne kilifa mom ci bir kërëm na da koy taa doon kilifa dal ñu ñu respecté ko moy bu mu nay ci ngobotam nak bu mu nay bañ diko diko xépp ba diko bañ bu mu ñak fu laat bañ diko yépp bu mu nay bañu diko xeb bañu diko bañ bu mu ñak fu la bañ diko yapp ay non wax rek bu deug jité waxal deug ji rek deug mom ku la ci mère tay bo legge dana ande yow ndax deug rek moy deug way lepp loy romb diko bay bayal wala ngay defetal bu legge di neñu ñu xoos mo xamné du do ci ci mëna ci amma mu baaxit dama deg ne da dañ ci kilifa gu mag diko jambat ak njabotam mu ne ko so so nu ci sa njabot bi da nga sonni ci lenen so so nu ci sa njabot bi da nga sonni ci lenen ma japp ne nak sonni ci lenen mom amu solo amu solo kon émission bi ngeen def tay dal mom
1: ndaysan jerjeuf
4: mom gëm na ne mom lu mata deglu la lu mata doxal la dir family man dama koy faral di wax leg leg sun dajje family dama len di wax nak mamu ba da dan wax nan ñet yi doxalu mbokk deggul sawul kawar
1: deggul
4: bu la yalla mané gan nga mëna dimbulé say mbokk dirub loxo taxu kawar deggul
1: deggul
4: bu lola mënoko li xew tay nga xamne dañ dan bind lettre leg ni lañu def di wote telephone lami sawul kawar deggul
1: deggul
4: da ko wo rek amna ni jox nga ko fiir bu lolou am ta nga mabbu sa tank bi meuna dox nuy ji sa mbokk bi rub tank taxul kawar deugur ay ñet yi rek moy dox ak mbokk nak mbokk dox ak wax ak jëf
1: deug la
4: yi rek la
1: ari def
4: kon nak yalla nang ko sa borom dimbulé
1: amin amin amin
4: tay it dafa lekko islam nak ak akku talibé tam
1: amin amin
4: ah dañ ci dafa lekko ak islam akku
1: talibé
4: jerejeuf sant nañ ba dal
1: jerejeuf sa jerejeuf
4: di sama jawrin mom da nga koy fatte leg leg ahmed fam
1: mohammed fam
4: waaw ak bay borom gossaf waaw ñun dal sama jawrin lañu
1: ndaysan ndaysan
4: jerejeuf jerejeuf
1: jerejeuf
4: jerejeuf ñu wajal magal bu gëtt gi nak
1: jerejeuf waaw waaw waaw
4: nañ ko wajal baaxa baax
1: ndaysan magal dal xudus
4: waaw waaw
1: jerejeuf bay cheikh sar doon mutu fi ci mbacke bawal kaddu yi amna solo sen mo taxa jërum bokk ni assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
1: ko bax touré fay wote
5: Serigne Sallou Sougou Touba Ndama.
1: Serigne Sallou Sougou
5: Touba Ndama.
1: Serigne Sallou ñu ngi lay ziar.
5: Ñu yalla boole yool bi. Ñaanal Serigne Moustapha sunu borom may ko wërëg wërëg.
1: Amin amin.
5: Ñu yéene lepp ci yoonu maamam yi sunu borom kat ñu ko ñu and ko ak mom.
1: Amin amin.
5: Barki borom Touba.
1: Amin.
5: Manam waxtaan yi ngeen ni waxtaan nak mom deug deug tuba tal ñepp ci def
1: alhamdulillah
5: rew mi dafa toy ci man yo xamni señ bi xamno lu ko gëna yak télé ak ak appareil théâtre yu bon yi ak film yu bon yi rek hein légui da ngay gis ko xamni ki day yo soxnaam ñom ñaar ñu nekk ci ci birum ne hein soxna ci appareil tane mëna ñok keul dem ci biti wuyu ba pare ci kërëm it bu appareil donné mënu ñëk dem lolu ko kenn dootu wolu sama mom hmm ha lolu yaq jamono ji hmm yaq jamono ji goor mu yalla nu yalla boole taxal na ci djub rek waye appareil télé yi dañ yaq nañ réew mi bu doyo xalé yi ñak nañ kessa té lolu Serigne Touba waxon nako bu demé ba jëmi jamono ndaw yi dañuy ñak kessa waaw yalla ñu tabam tax ci talu bi rek dem na ci yeen lool dem jeuf ci ñaanal señ maam moor suñu borom yokku xewal bu baax ba yalla tuwa kal bu fekke maam duru wallahi atim
1: jeureujeuf jeureujeuf señ Sallou Sougou moom doon wote solo ci Touba Ndamaru señ Touba mu melni kilifa wax ci kër manam da taaj señ jabot digle dara am kula ca weddi lolu du ñak fayda
6: deug la
1: du wayedi mbokku na ci denkane Serigne Touba da denk man ni su ngeen deme ci njabot gi la ngeen wara wax ak ñom wax leen ko bu ca kenn fetter lo manam bo sante fukk kenn def ca buum tax juroom ñent ña nga japp ne dañu dañ la bañ wala dañ la contre
6: deug la
1: yow it bul japp ne da nga amatu kilifa
6: deug la
1: assalamu alaykum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mbokk mom xamna deggante bi neexut. Muntaha loolu señ Touba doon. Manam so nekké sa biir kër. Njabot nga wax ak ñom ñuy fukk. Juroom ñent ñepp nga wax leen ñu wéddi kenn en topla ca. Bul japp ne ñom juroom ñent ya dañoo bokk.
6: Dëgg
1: la yeey bul japp ne da nga amatu kilifa daal leen wax ne leen yalla ñaata yalla mo sakk ñepp te bimu santane ñi dañ koy top ñi duñ ko top dëgg ko top waaw waxtu waan wat jotaay bu gudd la bo xamne señ bi da ko daan def ak man da ko daan def ak man
6: dëgg
1: la waaw leg leg it nga am ci sa biir njabot ko xamne mom day melni na doomi yent yalla no wax ja mel waaw boone ni mune ni waaw
6: ayo lila war rek wax tasimo bi abdullahi
1: waaw yow lila war moy
6: wala to farakho rek joju
1: waxal li nga waxal
6: li nga wara wax rek
1: waaw
6: fexé bo buñ takal
1: waaw
6: nañuy communiquer ku nek la nga wara wax sa morom nga wax ko te muy tuyaba lool rek mo war borom keur te defana ni lool bu ci kilifa yi saxé askan wi dina juk té nak jamono ji ñu toll dañ ko soxla di waxtaan ak sax njabot di leen awale ci siratal mustaqima ba ëlëk bu la gisul mëna demal seen bop loolu fi ne dafa jot ndax li ñi wax na fiir yi bari na té ci nekk la nga fiir fa nga jëm rek nga ko yobbu kon nak yow fexel ba say doom aw ci siratal mustaqima lool nak la koy indi moy di communiquer ak ñom
1: jeureujeuf Serigne Moustapha fi na bari na ci digënté yo xamné bu waxtaan amé lañ jappone na moy problème du problème
6: deug la
1: manam fim né lég lég nga gis ño xamné dañuy soré té la leen di soré la moy ñaka waxtaan mais buñ waxtaané rek kenn ku né di nga xamné a diw mi kët ndekete man lima yaakaaroon amul lima yaakaaroon do tu nga deggu
6: deug la
1: a diw de man ni mako jappé won ko compliqué ni mako jappé won ko nekkete nakete ndekete waaw fek té waxtaan ak diiso dafa am solo
6: deug la
1: yoyonte bi sax suñ borom do won wa shawirhum fil amri
6: waaw
1: del diiso ñom deug la assalamu alaykum ku bax da mel da nga jégué radio dé
7: ah tay na rek bi
1: na nga ko tour ak foy woté
7: yéna ngi jamm
1: ñi ngi sant yalla bax
7: dey kay sama am jaar
1: hmm
7: dey kay sama am jaar dey kay sama am jaar
1: gey
7: wa yéna ngi jamm
1: ñi ngi sant bax
7: wa yow lool nga wax mom la lay dëggal nak man dafa am sama ñaari gaay yo xamanteni dañoo andal bi yag hmm légui nak ñu bokku lu gey xam nga ñu xawa yirande légui kenn ci dama man bi da melni dama ka def dara nak koku di wax ci yalla ko bokku ci lool ndax man day yow la gëna dox ak ñu néne ko mom la ci ka xam comme li nga wax légui man ko sékku lu leen jamm la mu taxam ci mom bima ande ngom yag way gis ma ci mom dara lo xañ ci ñu ñaw yalla dogalé mu gis koko mu na man dama ay di nuyu ci man tax di ngeen nangam bi man ko geeyé ci non ñi seen ko teggu ñu ci biir bu yag rek ñom ñaar mu gi na man li waxan tay di man ko wa mom kenn ko da nga bayyi sama rom sax japp ndara
1: be
7: ay nit manam buñu xulo bo leen dey jibulé da na leen di réré la ba paré wax ak téllu baax wax téllu baax won nga yeug
1: sam
7: doom ñu ben arme ya
1: ndaysan ndaysan
7: ku lu bëgg la wa boko waxé ké wax ko ké rek yalla sa borom mëna dogal buñu dajé kenn ku nekk xam bu bo ngay dadd xolé sa morom
1: dëkk la
7: bu ko dawé lepp dëgg lay doon
1: fimne yow momo bimu ñëwé ci yow wax la
7: waaw
1: boko non sa way de non la mel dafa compliqué
7: nangam
1: bonu fi genn
7: saw
1: kon na ngay dogal
7: waaw
1: leg lo day am
7: mom bax na ma
1: waaw
7: rafet na trop
1: ndey sant dirjeuf
7: mu ngi len di ñaanal jamm ak salam rek di ñaanal ci bëgg mu yagg ci lool
1: ñam ba ñu ko yalla boole
7: waaw barki ñam ba sax di barki dirjeuf
6: dëgg seug ndonga nga lu mu wax fi me tuyaaba jëcë genn jëm ci mom kenn xamul ni mu toll ndax ñaar ñu bejjo nga boole leen ban and doon ben ci lu neex yalla tuyaaba am kenn xamul ni mu toll
1: xam nga
6: te lool rek la morom di morom julit di dimbalé morom mu nara jëm ci leneen lu dul non nga wagné ko bo muy def lu bax diko wax lool rek lañuy jarignanté
1: dëgg yëf suñu ndoxa fi ne leg la nga gis ni ko waxe leg lay gis ñaar ño xamné duñ am problème mais ñortu ay ñortu leg leg mom lañuy doxé
6: dëgg la
1: wala sax wax jip nga dé am ci déggine wo xamné du déggine wu rafet
6: ndaysa
1: lool leg leg day am té fekk ka wax ja man na am mom yow nang ko déggé mom waxé ko non lool day am ci même bi kay lool lagi am fimné leg leg nga wax kiss ño xamné dañuy ay seeni wax day safano te fekk ñak déggenté mokoy waral lool nak day bax ci borom kër bu ko nit ñëwé né diw neen diw ka dama dégg mo wax nangam mu rafétal ko
6: deug la
1: ndax lool la ci djublu won est ce que lool la ci djublu won ndax nangam
6: tenko gisé nangam
1: waaw waaw
6: bu gisé ko kay it wax ak mom
1: waaw fi ni bo xolé sheytane buy yak ab digënté salam alaykum
8: wa señ dongo mbay
1: wa señ bayfal
8: wa bayfal dama jox la señ fall mi mo la soxla
1: bayfal gassama bismillah
8: da kafa jansi nak
1: ah sama kaas neel yaddu bu ngi ko jéxal de
8: señ dongo
1: ñu ngi ziar ba
8: man la ndangal mamour fall
1: mamour fall señ mamour wax nga deug
8: wa mamour la
1: mamour ñu ngi lay ziar ba
8: yeex nañu xamni sax yaay def waxtane
1: ah ndaysan
8: wa ñu ngi contane baaxa baax
1: jerejeuf
8: di ko refal
1: ndaysan
8: ya ko nga nekkal ko
1: señ muntaha
8: ma ngi def waxtan non mu ko waxe mom la non ko mag ni daan def rek
1: dañ
8: ko bayyi waye mo daan defal bo gisé lu ñaaw nga rafetal bo gisé lo xamni dafa wara yaatu nga yaatal wa li señ bi da wax dama gis lu yaatu mo koy xatal dama gis lu xat mo koy yaatu
1: deug la
8: non rek la
1: ay
8: setan mu baaxul tok nañ ci fa mu baaxul
1: deug la
8: yow mo wax yalla mom
1: Salaamaaleykum
9: manam dal liñ ci mëna teunk dal moy
1: waw
0: mo xam kilifa gu mag ak kilifa ko ndaw fepp fu nit nek dal di mënu fa amu cër mëna wax ñu dégg la war nga ci tax sa bop
9: deug la
0: waaw nit mom mo xam kilifa gu mag ak bu ndaw ak ku yar xaalisa ku ñak xaalisa ci yépp fepp ko man di né de mëna wax nit ñi dégg la mëna wax def na ngam ñepp jaar ci war nga ci tax sa bop
9: lo jublu kilifa gu ndaw
0: manam kilifa gu ndaw ba nga fi do nit ñom da nga ni bo xol ci nit ñi pour ñom ku am xaalisa rek yow lo wax nit ñi dañ ko wara def
9: kilifa gu ndaw xam na moy sama classe
0: ah
9: ni kilifa yi dal
0: ci manam nit ñi digal lañu def ni ko ci am xaalisa ak ñak xaalisa
9: deug la
0: ndax nit ñi bo leen taxawoo manam maam di def ta yalla tax rek yu bari nga leen ci jappal di leen ci taxaw rek dina tax lu fa nga leen jaaroo man nañ fay jaar
9: deug
0: la waaw motax dal nit dal fu mën di nek mom te amu fu keer war na fetat bopam bu baax ñuy réagir digal dama doom adamay deug
9: la
0: waaw ndax nit ñi mom so baxé ñu wax ko so bëna ñu wax ko kenn momu dé
9: Seigne Touba
0: bo défé lu baax xam nañ bo dé def lu bon xam na
9: Seigne Touba da wax na
0: né mais fété né ci da nga dëkk ci koñ bi def nit ku génn aduna nga jënd kër gi di rangalé yow koñ ba do ko amu kër
9: nit ku génn aduna
0: té loolu barna nit ñoo xam né dañ koy def
9: dañuy def lan
0: manam dañuy né ci koñ
9: waaw
0: am fa kër
9: waaw
0: nit ko faatu ci koñ bu ñu jënd kër ga rangalé bu keneen faatu ñu jënd kër ga rangalé
9: na jënd kër
0: ga loolu bu yagne koñ ba yow nit ñi doon la jox ci ndax dañu xam li ngay def lu rafet
9: Dégg nga. Am ci ay boromi kër yu ndaw yu ne ci biir kër ga
6: waaw
9: legi borom kër yu ndaw yoy fimne ñaare leg leg ñom duñ xam deug deug nu ñuy gérer njabot waye kilifa gu ma gën ci biir kër ga leg leg bu gisee yenn faay yi ku goor ka mom moy wara wo ku goor ka ne ko nangam
6: deug la
9: kilifa gu jigen de bu gisee jigen de jadd moko wara woné ko ah yow kat nangam
6: waaw
9: lolu bokku na ci li nga xamantene mag ñi dañ ko daan dundu ak
6: gona yi nek
9: biir kër waaw ñu jël ki assalamualeykum
0: naam
9: assalamualeykum
0: wa alaykum assalam
9: ku baax da nga
0: jëg rek
9: da nga jëg rek de
0: allo
9: waaw señ bi fay wote
0: waaw señ dong
9: waaw
0: wa ñi ziar baax may man
9: alaaji juuf
0: yaa di jam
9: ñi sant yalla baax
0: wa ñi ngi rafa l'émission
9: ndaysan jëf
0: deug yalla contane nañ lol
9: ma sha Allah jeureuf
0: kilifa mom non nga ko wax rek la deug ak deug rek wa bo gisee deug nga wax ko bo gisee lu sofan timit nga rafetal ko rek wa lol moy aduna
9: deug la
0: wa ñi ngi rafetal ñu so ñi koy deug ñi koy tew ci wa ko bayil fo
9: deug la jeureuf
0: contane nañ baax bay
9: ma sha Allah jeureuf
0: la ñaanal ko ñu jëwé bi
9: amin yalla ñuko yalla bolu ñu ñep
0: ay soy barki di
9: wax amin jerejeuf Seigne Alhadj Diouf mom doon wote Touba
6: Iliform
9: pentum Seigne Dan ay ñu bax lañ wax deug yalla ñu tege ci yoon wax deug yalla lool lañ xam ci ñom lool lañ xam ci ñom ndax yaan nañ suñu borom samal bokkom
6: amin
9: sam seen jabar xam nga ndaw mom bu nango liggey ba pare te di deglu mak mom man nañu wax ci mom jort te mom wax deug yalla gis nañ lolu ci mom
6: alhamdullilah
9: bari nay waxtu julli yo xamne ñoy bokk diko julle ci jakka ja lolu nak tektal la bu rafet
6: alam
9: bu rafet ma sha Allah seigne mudaha kon li ñi tejje rek moy ñun ñepp ñu xamne kilifa fi ne bu ñeuk mag ñi dañ dan am kilifa askan wo gis tay am kilifa
6: deug la
9: nga xamne fu problème ag demé ba ag ci ben dimension kilifa gogo lañuy ci lañuy dem am demé ci mom mu réglé ko légui nak da melni yoy mu ngi gëna
6: da xawa manki légui waye moy doon kilifa ci biir kilifa yi
9: waaw
6: ndax di nga gis ko xamé day am kilifa waye nak xamné kilifa go xamné moko na jappal mu japp bayil mu bayyi
9: ci biir tudante doom yek ndax sa yek yep kilifa yu da ci daan fi
6: ndaysat
9: ci daan fi légui da nga na ñew bëgg nit ñu ne la dama nuy jini jaay
6: deug la moy sun kilifa ñun
9: te
6: fekk mom kilifa la
9: waaw
6: deug la
9: ki kat mako jur waye dama nuy jini jaay
6: deug la
9: wala dama nuy ji sama mag du goor mom la koy bayale wala dama nangam su ko defé yoyu da ngay xam na yow kiñ lay jox ni kat am nay kilifa
6: deug la
9: su ko defé bu ñëw di nga xam ni ngui koy téy
6: fim né ni kilifa yu yoyé ñuy waxé kilifa yu ndaw yi bis bu kilifa gi mag gi jappon dara da fuy doon luñ wara mëna bayyi ko ké ñi koy kilifa gu ndaw
9: ñaané rek
6: bu ko ñëwé ñaan
9: mëna bayyi deug la dama ni liñ ñu ci rel won ci waxtu xamna ne xoccu na sa kaddu bu mujju
6: ah jërëjëf señ ndaw nga amna solo ñu siaré ñepp nak di bal ñepp ak di balu ñepp ak te siaré ñepp ci bisab señ modou bu sax jeng bi
9: yalla na mu ñaan yépp
6: ci kër señ ñabo siaré njabot ga fa nek yépp do nako tambalé ci señ modou mbacké ma ci señ mohammed ak señ sidi bey ñafa nek ñepp ñu leen di siaré ak jërëjëf señ ndaw
9: jërëjëf Seigne Mountakha ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu technicien bi Seigne Abdoulaye Sall diko ñaanal suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit su ko defé mbokk auditeur yi ñu ngi leen di jox dig dajé talata bi di ñëw ci waxtu wi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: taakel dajul murid yaangi bolo di lim seeni may te man jiyem malim samay may akal dama rustarax ngir lu reey li ma am
11: Groupe de communication
12: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
13: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Fi ci Touba ndam.
16: Yaya ele antop de tahsimi. Yawm qurooji saqina alqadim.
17: Mok julini mok talibey assalamu alaykum wa rahmatullah. Ci ngi lu serigne Touba serigne Mountakha Bassirou Mbacké khalife général des Mourid yalla fi yag lol te adeugue ci kilifte fu serigne Abubakar Mbacké khalife serigne Fallou Mbacké khadim rasoul ak mbollem jabotou serigne Fallou Mbacké serigne Cheikh Touré Mbacké khalife serigne Cheikh Touré Mbacké ak mbollem jabotou serigne Cheikh Touré Mbacké yo am mbekté di le nivel magalou mbacké bari djolof ki doy amal at mu nek di gosu fatiku demu serigne Touba ci tukit geejgi donon 10 août 1895 de pop 18 safar 1313 ren ni diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak djoro ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëkk ci safar di diko yëlal bolem julit yi diko fatali bolem jabotou mamaram bakir musobe afia jaxate bolem talibe yi bolem bokku jayen jollof yi di ci bëral woté jabotou serigne mam mor ante sali bakke dalé ko ci serigne mam mor jara bakke ko ci cheikh musa bakke di ci bëral woté jabotou serigne cheikh absege khalifa ba serigne mam balla bakke jabotou serigne touba gep diko dalé ci serigne modou musa bakke ko ci serigne moutala bakke khadim rasoul soxna fatima bakke ba ci soxna maymunatou bakke bint cheikhul khadim bolem cheikhou yonou mourid rawatina cheikh yi de ke djolof jabotou serigne mor mbakhe gey jabotou serigne ousmane jay diko fatini bolem dara alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem tang katou khasside yi bolem dayre yi aju ci ci wo bolem mi ligel ke serigne fallelu ci ndakarou ak ligoro ci jital jawrin serigne modou tian bolem kurelu bakke bari ci jital serigne dam jay diko fatini bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci djolof jabotou gor sané ñan khalifa ba serigne cheikh fatine ñan wa merina si khalifa ba serigne cheikh tidiane si ak bolem sourafawi rawatina wa Gadou Cherif Tislim Aydara Daro Djolof Cherif Doum Aydara Dicho Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbay Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Faye President Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Ndiaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Touré Mbacké Dicho Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur le soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak istirato ala nabi 14h du litisbar ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi jole won mbacke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de po 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de po 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 mbacke bari di barabu nangu ñaan ndax fa la serigne touba gisatoon ak nante bi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
18: lil maqtumi fil bari farlu len ila tahsimi
19: sun tawin dina sun kanam yalla yakal fi tawrel ko bi la zona astu mo mbolem ñun ko saxal ñep xamna ni li ñuy defar na yomb lo lo xamne do mëna fukiat luñuy wax di waxa rek la yomb la señ bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek fañ fété budé mbotaay la kudé président daayira la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkkal né liggéey Serigne Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglél ñun ñi nga xamné kéra bañ ko soosi ba tay ñun mbolo mi mëpp ñu gën di gënaaw Serigne Cheikh bi and ak mom ci liggéey bi té at mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëggé mawé ko nona té ñun bëgg Serigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amnu keneen bëgg am Mourine mom bëgg bëggam ñu lay réwi du kenn Serigne Touba kon Serigne Touba gi soñ ñepp fuñu mëna nek muy association yek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi salaire yi ministre métallique yi bayul kenn mécanicien yi mbollem ko xamne yaagi dëkk ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéne ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam num la mën a fekkee num rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéne ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ ne bisi wilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak li wër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñoor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moo ànd ak ñoom te liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye kon ya nga xam ne fañ leen yónni ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Serigne Touba bi nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ngi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaaw te xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ mosa nekk mag wara na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon nun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ni kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci nun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mu la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dinu ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko da xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo ëllëgee rek ndax mënoo cee ñàkk a tëdd kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaafa fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am mouride fu mu mën a nekk bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam lu ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soññi ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yi jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul Serigne Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag di delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéenem ci murid yi mu am ko ñoo ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.
15: bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yépp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñaan yàlla yàggal ab dundam yàlla wéral ay cëram yàlla mottali yéenéen di jottali it ab nuyoo bàyyigoo si moom jaar ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañu toogal muy sëriñ Cheikh Mbacke ñu jëm ci sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom déyal nu fanam bi ak wérëm bi ni mu yene liguel serigne touba yalla ko suñu borom matale mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibra ñu ñaanal njabotu serigne touba gep ñu ñaanal mourid yep serigne bokon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamné batum ndigal la niko serigne mutula waxe legi ndigal la lo xamné sax min nanuko ndax at mu jot ñu wajal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdulati muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk lu bo xamné du tak waye lafit la nga xamné noko fi indi diko fi def te mu mengowul ak la nga xamné mo fa rané lolo la serigne bi bëgg ñu dindiko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamné mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet su wéru safar muy bis bi nga xamné serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu lako sun borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax na nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamné mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotou cheikh rafal gi funu manane ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambalé ci jëwri ñu bopam yi ñi nga xamné ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci képp ko xamné am nga yene passeport liguel serigne touba serignam di xadi mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamné muy ndigal loolu nga xamné tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne bangi soñi talibi yep funu manene bir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggeelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggeeli serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbale serigne bi mourid yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitte lepp lu tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yep bi rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na munu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf meuna tew nim koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lumu laaj lu bari lo xamné nu talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamné non lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomin nu wajal ko xamné bis bi djégesé na fasiyene na ci tabbi ni nga xamné non la ko sëriñ bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu sëriñ bi dajalé ak ngeerëmul sëriñ Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamné moy sëriñ Touba khadim rasul diko ñaanal serigne ndax di yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mouride yep di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibe rek ci mom lay jaar ak ci fa serigne bi te abbay fall mom fu mu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara setuna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba nopi diko and ak ñun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñëpp yalla lañ ci ag ak jamm te am ci ngeerëmul sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
20: tabarak lepp dama dal soti deg na yegna ni mi ñu waté ci motay ci dëkk bi borom sëriñ bi tuddu ñu mi wone way war nañ leen tuddu ñoomi tam kene say seigne mourad no lay say yi nga ñu rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ ligé kenn non lañ ci buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamale ba bay kenn ko ne ma dem ci won na seigne ne man nañu bëgg amé nako ñu ko bëgg man nañu delu ñom itam ma ngi la xamal noné rek ñu la ko ni am na dox li ñu dañ dox magul da ko dañu waye bu magul jalle ñu ñepp sañe bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dée ñu bëgg dañu wat bu taade tay yi té boba na rek magal jall ñu mëna yaatu hoté yi mëna ko jotté ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan nango jappano fonko noko tamale noko agale noko ñeko señ mbeugé on fa ñuy gey sona yi faju ci barke señ bi yalla ci dañ ak tawfiq señ bi nak nax señ munta ñanam gi da xal fofu la koy mujjele yalla dañ ak tawfiq señ bi nan nañ ko dañ ak tawfiq señ bi ce lepp lu yom ce lepp lu yeen ce lepp lu barke kon yalla ñu jëf tawfiq señ bi wa def ko ñeko señ mbeugé buñ fi ñuy amul ko am nañ mbeugé ñu dox assalamu alaykum wa rahmatullah
19: waaw jerejeuf sa serigne cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ci dajje ak tawfiq serigne bi kon nak serigne bi neena mi ngi soñaat maire xamna sax alla jëlon na kaddu ci turu serigne khadim waye xamna taxaway dan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci dan taxaw rek nako gëna yok num ci dan taxaw rek nako gëna yok ndax dekk bi yaat na takna te bari na mbari te ndox ak mbari ta jaxaso kon nak alla yaak serigne khadim ñi nga xamne yeena ngi fu tew serigne bi neena mi ngi waxat maire jere jeuf ci yeesu waye na mi ngi soñaat ci ñu deggal Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
14: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani. 'Anil huda wal 'ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi di ci sante yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sante rabbal arsi julli ci lamin te muslu yi xewal ci sun bi xarnu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte tu bagdar di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle Cheikh Bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tobi ci sun borom te na ko tobi rubi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gis nam bañ ak nam bëgg ngir yonem ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax neew ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa toro aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni amadana lewu jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehannam ang koy xaru mo raw sacc amadana lewu jigeni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando ci ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku nek aw ñamam hisab ja tekkala gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari Cheikh Bamba non na soxna Fatou Koura waxal borom metel yen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya mbolen ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu leen na tan lu yaqku ñoma fexem digeen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem digeen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yawmi di sakku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani
3: jamuma lawal duma fo reysani waya dana la wax la yonen beggon ak lamu banca alquran dajekul wama ataykumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahunzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digna warna ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sobla waxal la yonni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sokla waqal la yoni won yonen ba la taqrabu zina ma li wajibaqin khuruhu muazama watani bil qultata wal mubashara li ajnabiyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'il shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyatin tafuz bil qurbi nail ajanib rumit tazawuja aw jamina sabrakatu fal waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala bal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalim bul qolante bul fonante bul jaxaso kul lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko may ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu shaytané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xeti adama ci dunya ji mar ñu dikki bi jamm bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama bi maami rasulullahi la mujje yonni ci suuf lillahi ta bako bu adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ fu lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni torok ba yalla beug bin adama li daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla beug bin adama gi daraje yol makatal mukarrama le yoni jibril wa mikailu kazaka asrafin wa asrain ñu and ñu fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ye yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramlu ba gaña delo asamaaw tawatnu bu yalla delu yoni asrain mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kérok la asra'ilu yobutan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'il muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geejje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaaka ya len dur ba wessu beex ma ñu japp ca xalel bu ndaw bu taru ab tek la boba ca gannaaw na garu malaako ya ko japp enni asamaaw wan ko malaakai asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka ye sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yepp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñu ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kero du gawa ji sansrail ndegam jigen man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay jadal di patu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malaakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atemul ko malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit te rabbu yalla tene mam adama

ne len bur yalla enni dunya ñu andano seytane ak yu bon ya yaram mi neen liñ enni haale dunya ko bi garab yalla ñu le mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmaan ni jadda tub nañu ay ak joye joy ba sonu reero nañuy ad doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam ak juroom buñ ruuri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti geti wuti bum subhana adis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop getam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñukul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop getam suñu mayul cer ye jess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop getam suñu mayul cer ye ca dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fir ga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ammal adama cheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané suko jibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek ka am tawa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba amuma nday amuma bay wet nafikon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bur yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beug laal ci soli bur yalla dal di wahyu qad jibrilu ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallama bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta taqo soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alakum ba mu yaqu de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta man ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digënte adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasabi motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batin ba di ka rasulullah dunya yan ba digënte adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ci fan wër hadis ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ci fan wër digënte mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digënte nohun ak kalamullah man na juroom ñeneen ti témèr sahi digënte musa may kalamullah ba jamono dawud indallahi
hadith bané mag na juroom bi